0: K5 News FM o Longapo City 89.3 K5 News FM Cagayante Oro 103.9 K5 News FM Bacolod 88.7 K5 News FM Iloilo City 94.5 K5 News FM Cagribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Roja City 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
2: Tinig ng Reformasyon.
1: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
2: Tinig ng Reformasyon.
1: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

sa tanan nga tagpalamati sa K5 News FM Philippines, mga K5 kag sa tanan nga mga kapamilya sa aton nga palatuntunan, tinig ng informasyon. Kamusta kamo? Sige hapon, ang aton nga pangabay, amo nga kamo. Sige hapon, yara sa maayong kahimtangan sa inyong panglawas kag sa inyong man magpagtuog, pagpanglagad sa Ginoo. Amo lang ginapirmi natong ginaliwat diri kay sa aton nga ginasiling, ginabalik-balik. Ang gini ang pinakimportante labi na sa asini ng mga tinio. Sa sunod-sunod ng mga nagkalain-lain ng mga nagkaltabo sa kalibutan, ang aton lamang kasiguruhan ara sa kamot sa Ginoo. Kag bisan nga kita damo mga ginhinimuan ng mga malain, pero ginpakamayo kita niya, hinatagan kita sa physical, mental, spiritual, financial, kag-protection, ang muna nga aton gid siya paslamatan, aton magsadayaon sa tanan niya mga pagkamayo sa aton matanan. Sige hapon, samtang hindi pagin kita magpadayon sa pagtuon sa puno sa Ginoo, pag pumayara ka mga bulpin, ay hindi pagkalipatan ngayon yung sulat, mga versikulo. Kaya importante katama nga ini among mangin guide ta sa atong mapaglagan sa iya, kag aton man siya pasalamatan. Dayaon, kag simbahon. Kag obdan po ninyo, kay mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagin namin Panginoong Diyos sa mga salit mong ito. Kami po'y narito, magudulog sa inyong banal na lukbukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay sa mga salit mong ito. Maraming salamat po sa pagkataon na pausahan kami po'y magkapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain man ang lahat ng na mga nakikinig sa impiran po ito, P5 News FM Philippines. Pagpalain mo ang CEO, Rob Ramiloy, at pamilya, nawa patuloy ang mga pagpalan kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial na protection. Gayon din sa lahat ng mga kamani at sa aming lahat. Tawarin mo naman kami sa lahat naming mga pagkukulang at mga pagkasala laban sa inyo. Ito'y aming samuthiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoon. Amen. Sa atong napagtuon mag-aturan, padayon nun ta ang pagtuon sa puso na ang importante sa atong pag-alagan ang mugin lang. Kung luyag naton nga matuman ang kasuguan sa Ginoo, aton nga patihan ang iya nga dugo nga ginula sa cross sa Kalbaryo, aton man patihan nga siya maguling sa aton, kag ari siya sa aton magtiner agon nga matuman ta sa himpit gid nga pagtuman ang iyang kasuguan ang napulo kasugo. Kay kung wala si Kristo, way gid kita mahimo. Amo na pirmi gina amba ni Kristo nga without me you can do nothing. Muna nga importante ang ato ni siya mahangpan

Niya pagulingon nga pagkamatarong, isuksok ni Kristo sa tagsa kami nun sulon, nagatoo nga balag. Amo na nga, kanami makuturan, dahil katapusan nga bisikulo nga itong nabasahon, ginalaygayan ko ikaw, siling niya, nga magbakal ka sa akon. Uti nga panapton, agod nga mapanaptan ka. Ini nga panapton, nga nahibaluan sa loom, nga sa langit, wala sing bisan isa kahilo sang tawhanon nga pahito. Si Kristo, sa iya pagkatao nakahimo sing isa kahimpit nga kinaiya, kag ini nga kinaiya, kaya ang ginatanyag sa paghatag sa aton amo nang importante katamang aton batonon. Kaya nga aman, ang tanan naton nga pagpakamatarong pariho sang mahigko nga mga panapton. Isaiah 64, versikulo 6. Muna nga importante ka ayaw mga ipaturan. Nga aton maintindihan, paano naton batunon ang pagkamatarong Kristo. Pagi lang gid sa pagtuo, kagbangon sa pagtuo, makahimo na rin kita sa pagtuman sa kasuguan sa Diyos. Way naman kita sing tiempo, aton tapuson sa nubo nga pangamulo. Nakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng malangit. Maraming salamat po sa pagkataon na inyong pinagkalob sa amin. Maraming salamat sa inyong mga manalang salita na aming napakinggan. Ito nawa, makatulong sa amin. Sa mayita ng tulong ng Banal Espiritu, ito'y makinta lang malalim sa aming puso't isipan upang kami maging karapat-dapat sa inyong banalangapan. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa bilang pong ito kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO, Dr. Camilo Hoy, at pamilya. Nawa, patuloy ang mga pagpala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial protection. At ngayon din sa lahat ng mga kawani, patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo. Ito'y aming samutiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Ipinesos.

0: News FM.
1: Bio.
2: O, si Karen, kadamo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang G3 Bio, kag nag-ining akon buhok, kag nag-inis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulungan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mugs 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
1: DTX 500. Masami ka bala na kaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan. Kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamuringon, malimta. DTX 500. DTX 500.
5: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500 Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
6: Ako si Mimi. Dalmi kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
7: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibo gid ka
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
9: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kibman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
11: Gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, gabasa na naman.
11: Oo, balaga. Kabasa-ba. Sa nagani, kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa.
11: Kag nagabaho ang kilikili.
13: Mag-Clinica Dayo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Clinica Dayo Fresh.
12: Nagabasa na naman balaka.
11: Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinica Dayo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipino.
11: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganya.
13: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
1: Extend.
13: Food supplement for men.
1: May maca.
13: Kag flavawaska.
1: Mga natural herbs.
13: Nga nagahatag sang gana.
1: Extend.
13: Supplement for men.
14: Muling binuhay mo.
12: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
15: Ako si Norma Vista, taga Bato, Roja City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
16: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Series.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
3: D3 Bio!
4: I promise you.

0: taas! Nagsisimula ito sa letter N!
1: Alam ko yan! Nyog! Nyog!
0: Ah, matigas ito!
1: Ah, nyog!
0: Op, hindi ito namumunga!
1: Alam ko na! Alam ko na! Nyog! Nabaog!
2: Hey! Hi! Kalingawang time!
1: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
3: K5 News FM. News FM.
4: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
8: Sporbiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
9: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Sporbiotics ka! Clinica Sporbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinica Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
4: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
11: Q7 lot.
12: Ano ginabatsyag mo sa
11: mga? High blood gid ko.
12: Ano sa una ang imo?
13: Blood pressure.
11: 180 over 100.
12: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
11: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
4: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
14: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
4: DTX Beauty Soap.
6: Mabakal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
10: Gaan. Matsoy ride man tabi ka.
17: Wala sa kondisyon ang makina ko.
4: Hindi makaariba. Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
10: Tiga. Matsoy ride na ta.
17: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
10: Kidia.
17: Siyempre, naka-extend ko ya.
10: Basta sa gan nga driver, extend, love.
4: Extend Superman for Men. Yahoo! DTX!

0: alerto nga paminsaron.
1: Kahit ang Mr.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan at sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
2: I Care Gold.
3: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. News FM.
6: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
7: D3 Bio.

0: Vibe Galinha One Time.
1: Dok, nga amo ng operasyon sa ulo ko, ha? Dumakita ng utok ko, Dok.
2: Ah, amo na sa mamang ginatawag naton nga open-minded.
1: Nay!
0: Hey, Vibe Galinha One Time.
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
4: K-K-5 News FM. News FM. D3 Bio.
5: O si Karen, kadamog isang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kag nag-ining akon buhok kag nag-kinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio. Nga may D3 Bio.
7: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.
8: Max 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics nagin-updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: GTX 500. Masami ka bala na kaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtigulan. Kalaman ang abiyan. Mag GTX 500 ka. Kaysa GTX 500. Ang stress malikawan. Pagkaburingon malimtan. GTX 500. GTX 500.
10: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong GTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
9: GTX 500, Mighty C,
11: ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Mimi.
13: Nalbi kasi napit akong tuhod. Rightis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C, 2 capsules 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan, wala na ginabalik ang rightis ko. Tibo, gidkaayo ang Mighty C.
9: Mighty C,
11: mabaka sa mga butika.
9: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto, pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibo, gidka
9: Mighty C!
11: Mabaka mga butika!
9: GTX Beauty Soap!
15: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, mag-ida ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nag-ida ako sa bulig sa GTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nag-putik, gida akong nga panit. Salamat, gid, sa GTX Beauty Soap.
9: GTX Beauty Soap!
11: Mabaka sa mga butika!
16: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko,

0: Baturo Ha City. May sakit ako nga diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
1: DTX 500!
2: Mabakal sa mga butika.
3: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advance

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold Capsule. Ang kapsula gagihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops ato at lahat. iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Para sa inyo.

0: sa libreng check-up. Bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
3: D3 Bio!

0: makakapasok. Kung open yon, pwede ka makapasok.
1: Hey, I'm Kalingawang Time!
0: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
2: K5 News FM. News FM.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Ano bala? Gina-usal na mga term nga. Do may pharmacy ka sa imo balay. Example, kung na kasi imo balay, kag puno ang imo medical cabinet, ang imo medicine cabinet, do kang panti ka. Nga, abiskan makataro ko, ma-allergy ko, mag-sip-on ko, kumplito, da pag-abi mo puno-puno.
3: D3 Bio.
6: Ano bala? Gina-usal na mga term nga. Do may pharmacy ka sa imo balay. Example, kunana kasi imo balay, kag puno ang imo medical cabinet, ang imo medicine cabinet, do kang panti ka. Nga, abiskan makataro ko, ma-allergy ko, mag-sip-on ko, kumplito, da pag-abi mo puno-puno.
3: D3 Bio.
6: So kung yan D3 Bio ka, ang mali ni Sir JP, kung acidic ka, kayang-kaya ni D3 Bio. Kung usaron mo ang D3 Bio, outside your body, may punggod ka, may mga eksema ka, pwede man. Kung medyo gailan at gagatrangkaso ka, ay espesyalista na ang D3 Bio. Kung medyo feeling mo galipaton ka na, do hindi ka nakabalo sa imo mga ginaobra, kibasi may Alzheimer's ka na, kayang-kaya ni D3 Bio.
7: Kung gusto ka mag-oral hygiene, D3 Bio.
6: Pwede man.
7: Kung oral may hygiene. kagaw, sipon, may hilanat, at ka daon, D3 Bio pa daon. Pero may nato ginabalik-balik, Sir Boy. Pag gahana na gani, nga matrangkasun ka, medyo mainit, gainit ka na, obis ka naghilanat ka na, every 4 hours gid ang amon suggestion sa pag-inom sa D3 Bio.
6: That is the therapeutic way of using D3 Bio. Ha? Kung medyo ara ng sintomas, ang ubo, sipon, trangkaso, hilanat, every 4 hours, doha panigurado, no?
7: May kilala ko, pulo ka daw hilanat, ginpa D3 Bio every 4 hours, dula ng hilanat.
6: Ay, oo.
7: Kagindeclare nga COVID kwan.
6: Kagano pa.
8: COVID lipado ka. Elderly
6: COVID
8: siya.
6: COVID positive. Positive.
7: Ginpainom lang ano?
6: D3 Bio.
7: D3 Bio. Kaloyan.
3: D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
5: Mabakas mga butika.
6: Kung kamo ginakulbaan. Normal na ginakulbaan. Kaki may pandemya ta. No? You just need to follow the protocols ng atong gobyerno. Mag-mask, mag-face shield, wash your hands regularly, and take your D3 Bio.
7: If amo na ka-importante ang mag-mask,
3: D3 Bio!
7: Kag mag-face shield, Sir Boy.
6: The more.
7: Kag social distance. The more na importante nga may D3 Bio ka. Amo tong maaway. Masugot kag sindibiskan ano pang mas mo dagang social distancing. Ang kagaw malusot gina
6: malusot, gina sa malusot, no? Malipat kagid nga may maputang mo ang kagaw
7: sa imong
6: ilong. Hindi
7: gina ma-perfect.
6: Hindi mo gina iamaywas.
7: Kaya mo ma-perfect ang pag-inom sa D3 Bio. So, balik ta sa itong topic ko. Paano nangin pharmacy ang D3 Bio sa gamay nga software.
6: Oh, amo na abi.
7: Siyempre halin sa ulo pa kantos da pa Sir Boy kayo.
6: Okay, pharmacy eh. Dapat kumpleto eh.
7: May kwan ka, may kaspa ka.
6: Pwede.
7: Kaya.
6: Sa sagwa plan na.
7: Oh, butang mo na.
6: Duwa ka soft gel kung tinga, putang sa buhok mo.
7: May alap up ka, may mga katol-katol ka, may bugas-bugas ka sa
6: iya
7: mo, may punggod. Pwede. Pag abot mo sa baba, pwede mo imumog.
6: Oil pulling.
7: Para mapatay mga kagaw da, mga gingivitis mo da, pyorrhea, mabuligan.
6: Kampiyon din ang untop, kampiyon ang imo breath, layo ka sa bad breath. No?
8: All in one, ha?
7: Para masyaga niya ang D3 Bio.
6: Tinloan, tanan, nga bakterya nga, nagtina sa puwak nga kamakatugas ang tonsillitis.
8: Ay!
6: Kakas.
8: Ano, kakas?
6: Manaog sa tiyan.
8: Oh.
6: Pag naog sa tiyan, may increase ang mucus production. Nami ang lining mo, potektado tanan, kung ano maging bakterya nga ara sa imo lining, panghimuson.
7: Pag-abot sa tiyan, ang tanan nga H. pylori nga among rason sa hyperacidity kag ulcer.
6: Patay.
7: Pag-abot sa tinae, padamuon ang imong probiotics.
6: Probiotics.
7: Ga para mag-produce ang B-complex.
6: B-complex.
7: Kag happy hormones.
8: Ang nami ni Sir.
7: Nga, di matawaran nga. Matawaran. Tanan nga kagaw, mabakterya man, mabirus man, mapungus man, maparasites man, patay. Especially kung ini makadto na sa imo dugo kag lymphatic system.
6: Nan. Da ginabayran ang D3 bio. Kay da ya ginaputiktahan niya kasi any kind of virus kag bacteria magsud sa lawas mo. Way siya labot kung ano na siya.
7: Kundi sa sige nimo nga inom, ang tanan nga mga higo nga aras atay mo, tinluan niya.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng galingin hulo ko na ibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka disease sa isa ka, 1 month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Matatas mga buti ka! D3 Bio! Health News! D3 Bio!
10: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. D3 Bio with VCO.
11: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. D3 Bio.
12: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatugas sang ulcer, mag-klinika, Spore Biotics ka. Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
3: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw, protektado. Mag-DTX 500, aga, unto, kagabi. DTX 500, ang pangbawi Super Detox mo. DTX 500.
13: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Wala ko na siya nabatsyag.
3: DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang, buti ko buntag gabi imo. Nang lunch akong nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, the best gid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C, mabaka nga butika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Kulag City. Pero may lang ako ginaubo. Kagsip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya, naubo, kagsip on.
3: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
3: DTX Beauty Soap. Mamaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buwan ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Pabasaga butika. DTX Coffee Mix.
18: Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds, pampasexy gid man niya nga kapi.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
19: Nestor, ang sinaing.
20: Luto na.
19: Ang labahan.
20: Nakasampay na.
19: Ang uniform ko.
20: Naplansa na.
21: Ganito ako.
22: Tigasi.
21: Tigalaba.
22: Tigasay.
21: Tigaplansa.
22: Sa araw si Miss Sis, ang masusunod
21: sa gabi,
22: ako ang bossing
21: dahil kasangga ko
22: ang Extend
21: Supplement for Men.
22: Lourdes,
21: tapos ka ng maligo?
23: Yes, darling. Come to Mama.
22: Extend Food Supplement for Men.
21: May maca at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
22: para sa tigasing performance.
21: Extend Food Supplement for Men.
3: DTX 500.
24: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
3: DTX 500.
21: Mabakal sa mga butika.
3: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance.
0: Extend Syrup.
1: Bumakal sa mga butika.
2: I Care Gold.
4: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangod sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga, nga ako nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drop. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
20: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
25: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
1: D3 Bio!

0: 5 Galinha One Time!
1: Pre, sakato lang kahoy, oh. Pisga na yun ang bungas ang paho kung luto na.
2: Oh, sige. Arihay! Ari na ang paho! Pre! Luto ng paho, pre!
1: Tod ka! O di sige, panahog na da kay singiton ta!
0: Hey! Hi! Galinga one time!
1: Kampiyon!
3: K5 News FM.
4: Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ng ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mapagat, mangabuti ka! D3 Bio!
5: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Co-wex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong ngabuyon.
3: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Yung may D3!
6: Kasakit ang tiyan,
7: Max4 Biotic!
6: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan,
7: Max4 Biotic!
6: Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
7: Para healthy ang tiyan,
6: mag-clinica,
7: Max4 Biotics!
6: Makabulig sa pagtapos.

0: tugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: DTX 500.
2: Hindi na problema mo ba ang mataas ka blood sugar level?
1: Mag DTX 500 na.
2: May Ampalaya Extract. Ngabuga na sa charantee na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
3: DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan.
5: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
6: Wow.

0: Beauty Soap.
1: Dala o magputi.
0: DTX Beauty Soap.
1: Puro kapul-kapul.
0: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatang proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix?
4: Gusto ko na.
3: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
7: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula, ang pag-aslom kagang acid reflux.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
9: Kaya subukan ninyo.
8: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Available now.
10: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
10: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
12: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pabala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
10: DTX 500.
6: Mabakal sa mga butika.
13: Healthy nga uto.
14: Hi, Dennis Juanes.
13: Matalong kag alerto nga paminsaron.
14: Hi, Dennis Juanes.
13: Mas manami nga performance sa eskwilahan kag sa bagtuon.
14: Hi, Dennis Juanes.
13: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
15: Dry eye, pirmi gakatol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutan sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
13: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
10: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5
5: News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
10: D3 Bio.

0: 5 Galinhota!
1: Hoy! Low ay! Low ay!
2: Tonto ka nga parot, ha? Tawga pa ko bala nga low ay kay? Litsunon tagid ka!
1: Hoy!
2: Ano?
1: Bayan mo na na!
0: Hey! 5 Galinhota!
3: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
4: K5 News FM. News FM. E3 Bio.
5: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
7: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
8: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
7: Ang best friend sa mga kababaihan.
8: Spore Biotics.
7: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
8: Spore Biotics.
7: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
4: DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura. DTX 500. DTX 500.
9: Katalina Habagat.
10: Anong ginabatsyag mo?
9: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag di na ko kakita. Dinabakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Kanaminamik na gitsa ako nga mata.
4: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
12: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
4: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap. Pamakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Gidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix. Extra food supplement for men.
17: Ako si Mark. Sa tuod-tuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin yung Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
18: Ako si Nelson Herrera sa President Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gid ang DTX 500.
4: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
19: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
20: Memory Advanced Zero.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
3: Di ba kauna sa ang pinaka-regular din na interval sa imo nga pag-out? So, meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyag ka alas 12, manyag po siya alas
4: 7. So, pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod, nag-inom ka. 24 hours madula na sa reliever, aragya po ng pain.
5: Kung magsubrak ang imo body mass index sa 30, kida consider ka na obese.
6: Dambo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gini carots.
6: Oo, hindi lang carots.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makimahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
4: Dok, at ako, tani nga kong magkaon kung balot, galingin tayon ang ako nulo.
3: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Kasi nga, mabalaan yung mga flowers na damok ko ba yun?
1: Maedukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is decomplex. Pagdamo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Welcome na kamo sa programa, mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, kung ang itad mo bala 50 na, kapalingin na garilyo ka, palainom ka, grabe ka magbisyo, uy, dapat may cancer screening ka na ha. Makabatsya gani kapag palanakit, sang imong tiyan, may mga bukol-bukol ka mahikapan, palihog magpakonsulta sa amon nga clinic. Oh, ara may mga clinic kami, libre man lang na for cancer screening. This time, istoryahan ta kon ano bala nga mga identified substances ang nagakos ang cancer. Agud malikawan ta ini. Prevention is our primary goal in the fight against cancer, Dr. Mel.
8: Di ka mo gusto magka-cancer? Simple lang sa Bachelor GP. Inom adlaw-adlaw, it takes 500 kag mighty C. Kaya ini nga power combination ang makabulig sang dako sa pagpugong nga hindi magka-cancer. Imagine lang, grabe ang antioxidant sina. Ang DTX 500 kag mighty C ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic, kag syempre anti-inflammatory.
9: DTX 500. DTX 500 has carotene, a bioactive compound that increases glycogen synthesis lysine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
8: Anyway, malawi kang listan sa GP sa mga bagay nga makakanser. Pasalamat kita kay ini nga na-identify sa mga eksperto sa medisina gan isa-isa hunta ang mga kabangdanan sa pagtubo sa kanser. Nahunta sa GP, numerous listahan. Smoking. 15% sa tanan ng klase sa kanser, aso sang sigarilyo ang ginhalinan. Madamo sa mga carcinogenic chemicals ang aso sang sigarilyo kag ini ang nagadamit sang imo nga DNA sang aton nga cellular leading to cancer of the mouth, nose, atay, tiyan, cervix, leukemia kag madamo pa.
7: Grabe, no? Suno sa isa ka study nga ginpublish sa Journal Science, ang pagsigarilyo sa isa ka kaha kada adlaw sa sulod sa isa ka tuig will lead to 150 extra cell mutation sa lungs. Shit, grabe, no?
8: Pero hindi pa uling tanan, no? Inom detox 500 kag maiti si agon amat-amat nga makabawi ang imo nga baga, no? Next is obesity. Ang sobra nga tambok sa lawas, Sir GP, ang associated sa 3 sitanan ka mga klase sang cancer.
9: Fat liver, DTX 500. DTX 500 has a compound called Momodikasharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
8: Same with insulin resistance and inflammation. Tikun nga inom ka DTX 500 kag maayo si kadadlaw, luwas ka sa mga paghubag kag luwas ka sa gitawag diabetes.
7: Ang sobra nga pagbulad sa adlaw, dok, ang nagapa-cancer man,
8: dapat hindi gid magpasobra.
7: Oo, ang ultraviolet radiation ang makadamit sang DNA sang atong panit. Tikun
8: produce na free radicals ya.
7: Correct, leading to melanoma or cancer of the skin.
8: Te, sa mga gabulada, traffic enforcers. Mga ano ni porters,
7: construction workers
8: no, pamati no, inom gid DTX 500 budget kag may TC or PRC confirm ka gabulad sa init. Next nga makapakancer Sir GP is alcohol.
7: Abaw.
8: Once nga ma-breakdown ang alcohol into acetaldehyde kag ini nga toxic chemical ang magdamo sa imo nga cellula. Ini ang nagadamit sang DNA kag nagakos ang mouth cancer, throat cancer, esophagus cancer, larynx, breast, liver, and bowel cancer.
7: Pagkadamo.
8: Kadamo-damo lang gid.
7: Ari pa, air pollution. Ang mahigko nga hangin nga puno sa harmful particles ang makakos man sang lung cancer. Sa mga drivers daa, kag mga nagatinir sa malawig nga panahon sa dalanon, inom gid DTX 500 kag MITC for cancer prevention.
8: Budgetan gina nila, Sir GP, no? Ang infection, Sir GP, ang nagapakancer man. Abi nyo, ang kagaw, hindi makakancer, makapakancer man. Ang HPV or human papilloma virus kag ang herpes virus ang nagakos ang cervical cancer sa mga babay.
7: Wow.
8: Subong man ang gituwag H. pylori bacteria. So ang H. pylori infection nga nagakos ang stomach and peptic ulcers ang possible man nga pwede nga magka stomach cancer. Ang hepatitis B kag C, no? Pabayaan mo na. Why kag inom DTX 500 kag may TC, posible nga mahulog man sa pagka liver cancer kag non-Hodgkin lymphoma. Ini nga mga virus si Sir GP ang kayang-kaya gid nga ikontrolon kung adlaw-adlaw kagainom DTX 500 may TC or PRC. Sarang inibatuan sang aton immune system nga ginpabaskog na sang DTX 500 may TC or PRC.
7: And of course, dalaman sa mga nagakos ang cancer, ang occupational cancer risk, kaya isang asbestos, exhaust sang diesel engine, sa mga mekaniko da, factories, even agricultural pesticides and chemicals. Of course, ang pagpaminta kag pag-welding.
8: Ang una na nga ginikanan, Sir GP, wala pa nga mga muna bagay mo, mga asbestos, mga pusok, mga sigarilyo.
7: Why?
8: Pero, grabe pa kaunon antioxidant.
7: That's why G900 ang edad.
8: Oh, kita, ari na ni, cellphone, radiation, tanan-tanan, arang mga ga-generate siyang free radicals. Pero, biskan pag-inom, ano, DTX 500 kag may TC, wala budget.
7: Matiyagan ko kung ara si Adan, mga ayot ni sa itong DTX mo.
8: Sa subong nga moderno nga panahon, Sir GP, halos kadaliso mo may mga carcinogenic substances. Ara na sa aton ang paghalog. Ang permi ko di ginambal sa inyo ang masubo nga kamaturan. Hadlog kita magkanser pero namian ta magkaon sa makapakanser. Namian ta obrahon ang mga makapakanser. Ang importante ni Sir GP dapat inom gid DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw. Amo ni ang pinaka the best nga depensa sa aton nga lawas batok sa kanser. Kaon permi utan, damuha utan. Kaon prutas, ang mga baraton nga prutas, kauna, untat na sang bisyo. Siyempre, magpaniwang, mag-exercise, timprano tulog, hindi magpa-stress. Kag, yung pinaka-importante, inom gid DTX 500 kag may TC or pure si kadadlaw, and you will be cancer free.
7: Ay, kapos lang magalilikawan ng cancer.
10: Punggod kag rashes?
9: Mag DTX 500.
10: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sa punggod kag rashes.
9: DTX 500.
10: Bakal na sa mga butika.
7: Para sa dugang pa nga mga benefit sa pag-inom sa adlaw-adlaw sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. isa sa mga madamo nga mga rason kun nga nagabulagay ang mag-asawa, among hindi mahimo sa ang bana ang iya marital or sexual obligation sa asawa. Subong man ang asawa sa bana, dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty Sir Pure Sea kadadlaw, updan pa sang pagkaon sang utanong kag prutas, mangin magamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imo manoy bilang isa ka lalaki. Agod mangin kampyon ang performance sa kama, mag DTX 500 kag Mighty Sea ka.
8: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP. Impotence kang kiniining tawag lang nga sterility. When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata. May kilala ko na.
7: Kilala ko man.
8: Nahulugan naman niya po.
11: Mahigo bala ang imudugo? DTX 500. Masamit ka bala na allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatindo sang imo mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sang mga nagkalain-lain nga allergy. DTX 500. Masalrika DTX 500.
8: Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang flagpole. Insert na magtindog sa manoy. Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga slimin, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter. Got depende na sa condition sang lawas mo. Tikong pala inom ka pag or magapalakaon ka damo antioxidant nga pagkaon or palakaon ka gulay, palainom ka palakaon ka prutas or palainom ka DTX 500 kag Mighty Sea, mas maayo ang production sang imong viable sperm cells for pregnancy.
7: Wow.
8: So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang kwan ang DTX 500 kag Mighty Sea.
11: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds yan ang gapanupo kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masalika epektibo. DTX 500.
12: Sa isa kapagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
8: Ay, correct na. Ang mga cook
7: Per minute
8: ka damage sa kwan.
12: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, ini man ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells. So, bangod ang sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no? Pagkaon sang sobra nga added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag Mighty Sea, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang ilang sperm count, DTX sa 500 kag Mighty Sea kadadlaw.
8: So wala pa ba discovery Sir GP ang DTX 500 kag Mighty Sea? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
7: Juices gusto.
8: Kay once nga damo juices, damo antioxidant, isubong nga may DTX 500 kag Mighty Sea.
7: Ang masunod din nga mambalya piho giniki bagulan nila kahimo mo.
8: Instead and problem.
13: Yan lang ya Sir GP ang sexual obligations ang mag-asawa, no. So dapat i-remit mo tanan, no, kay basi kulang bla remit
8: give it all.
13: Tagdahan ka. Ko ang quality nga ano no nga pakigilawa Sir GP sa tunga sang mag-asawa. Naga ano ini, hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga erection. Involved diri, no, ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones, no, nga naga amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo Sir GP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gana, no. Kaya syempre ang mga babae amo gini ang prone for me sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang nga mga hormonal imbalances, no. So dapat mag DTX 500 kag Mighty Sea para mayo ang imo performance, no, sa kung inkaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa. Kaga husto si Doc Sam, no, nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga ang isa ka sperm hindi na maka fertilize ang ginatawag naton nga ovum, Sir JP, no.
11: Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo nga tayo, happy kanunay, DTX 500. Masalika, epektibo, DTX 500.
13: Kag ang free radicals naman niya sa mga kababaihan, amo ni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pag panaog sang ovum halin sa imo nga ovaries no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus no ang implantation. So amo nang rason. So kung naga DTX 500 kamo kag mighty sino, dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duha nga mag-asawa no, naga mighty naga DTX 500 kag mighty si agud mataas ang inyo chances makabuo sang bata.
8: Eh ako ganin damo ko bata ha. Pero gainom ko gyapon DTX 500 kag mighty si no. Ang purpose na hindi nga dugangan pag inako akong bata. Ang purpose na biskan pa no, hubin ko japon.
14: Ayun!
8: Okay. Hubin ko tulokon.
14: I join!
8: Meaning pa sa hanggang hubin, dala na pati ko ang performance.
14: Ayun!
8: Nablang, the older the krabaw.
13: May kilala
8: sa
13: tanan.
8: The stronger the horn. No, seriously damo sang mabulig sang sa maing panglawas kung power kung ano ang powerful nga combination sang DTX 500 kag mighty si imo gid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag mighty si.
15: Awon din ra bawga panago-nago lang na siya.
12: Ha, ano sekreto niya?
14: Milik sa taguay.
15: Wa siya panago sa trabaho, gagamit siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gabi ito niya, ipamasahi. Kabla ko mo kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy.
14: DC, ano? 19, ang 8, nag 19 ako nung last year, 18 plan to mo. Huwag oh. 19 na.
16: Kampiyon ni
15: McKeith. Kabla ko ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung kapamasage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kakanto, ginadika na Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera kapamasahe, gamit ang DTX Herbal Oil.
14: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
15: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
14: Basic.
15: Oh, maligo.
14: Basic.
15: Ang pagligo is not enough.
14: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kay may VCO. Ang VCO kaya tap na ang mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Ginputangan sa vitamin C. Na puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
17: DTX 500. Ang ako pangalan si Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cibu.
14: Kamusta ni mo na ibawaan na kay diabetes?
17: Katong nagpa-check ko sa akong sugar, is 320. Painom ko sa DTX 500.
14: Ano sa may mong dosage sa DTX 500? Kapila ka mo inom?
17: Kabuntag na o gabi.
14: O, niya karumpila na may mong sugar?
17: 136 na lang akong sugar. Oh. Mga naay mga diabetes nga wala pa nakasulay o inom sa DTX 500, sulayin ninyo. Tested na jud na ko nga nindot kayo imong paminaw sa imong lawas.
18: DTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako gani si Abigail Luzer. Sa estudyante, ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan ganang magtuon, sakit rin akong ulo, di inong ko may TC Alkaline Vitamin C.
20: Pagsubong ka namin sa akong paminsari.
18: Mighty C, mapalit sa mga butika. Mighty C, Alkaline nga Vitamin C.
21: O galing si Ariel, nagkantot sila yung isang nagligad, kay sakit hindi ka tama, yan ba sa tiyo ko, tumarko sa Mighty C, Alkaline Vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 lokad lang, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
18: Mighty C, mapalit sa mga butika.
22: Ikaw bala may ginabatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Kani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, mag-klinika ka na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masalingan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sa St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkanto lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, PJI Building, at ubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang Aton Sagay Clinic, Radyo Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Catalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayara Magitasang Klinika sa San Carlos City, Barik Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. At sa Victoria City, Garl Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masalingan mo sa ikaayong lawas mo.
7: Kampiyon. Tiyan mo na, yeah, dapat kung ang aim mo, maghubin ka. Pating baos ng ilok mo, dapat hubin. Oh. Doon na patay na tao, no? So, dapat panghabon, paligo, kagmag, pamutang sa Clinica Diofresh, Sir Kevin.
13: Mm-hmm. So, before sila, Anay, Sir JP, no, mag-swipe sa Clinica Diofresh sa ila kilikili, dapat nakapaligo sila, Anay, no? Para makakasda ang mga nag-bagtik ng mga mantika, balhas, kagyabok sa mga lawas, no?
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
13: Ang DTX Coffee Mix, no? May ara chia seeds, no? Ang chia seeds is nagahatag ni sa imo sang energy, no? Kag hindi lang ni siya basta-basta nagatinlo sang imo chan, kundi nagaboost man sang imo metabolism para mayo ang start up sang imo nga digestive tract.
15: Amo lang na nga kape nga gina-detox ka.
13: Mm-hmm. Mm-hmm. So may DSE pa eh. May may kampiyon ng antioxidant gin
15: kape na nga may antioxidant. Oh. DTX Coffee Mix. Kag may mga sosyal, ha? Medyo may gusto ka medyo sosyal nga kape, DTX Premium. Kaya ang premium ya gindugangan ni siya sang Ganoderma Mushroom. Kaya ang iya nga sugar, stevia.
13: Stevia, puro natural. Low glycemic index.
15: Namin na sa may mga cancer, sa may mga diabetes, may mga degenerative stage, DTX Premium. Isa sa mga pinaka-premium nga kape nga pwede nyo nga tilawan. Sige, so amo na ang mga line of products nga pwede nyo tilawan. Try nyo, kaya hindi ka mo maginulsol.
2: Informasyon sa ikaayong lawas.
7: Istoryahan ta kung paano mapabakod ni D3 Bio ang immune system sa Talk ni Doc with Sir Kevin Bigay.
2: Talk ni Doc.
13: Thank you, Sir JP. No? So, subong aton istoryahan kung paano gitbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya. No? So, ang immune system, luwas sa dugo nga nag-circulate diri, may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon, lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat ano na day nang may spaces nga makalabay makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas agud makaabot sa site of infection.
15: Imagine, Sir Kevin, amo gidlabayan ang imo soldado bag-o kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipisa.
7: May mga barikada pa na.
15: Oo, kung pwede mo lang isa katikang abot dahil sa infection, himuon gina sa imo nga immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sang D3Bio nga. Kasi siyempre may kuana siya, may bugana sang lauric acid. And that lauric acid ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sang gitawag additional military forces sa imo nga lawas para guardyahan ang imo nga trillion cells.
2: D3Bio.
5: Ako si Rico, sa karadyo ng sir. Kung kaysa, nakikabulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ito pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, tamo ang D3Bio with the Vizio. Nagdula ang ginabat siya sa lawas.
2: D3Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Bakal, sumang
15: muli ka. Imagine trillion cells. Di inom gid D3Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, ang imo immune cells, imo nga immune system cells, hindi hago.
7: Oh.
15: No? Hindi kapoy. Kag hindi dali magluya. Always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung anuman nga kaaway ang gusto mang halitri. Amo nang sikreto kung pala inom ka D3
7: bagay. Import gali ni Dok?
15: Oh, import siya.
7: Mami import kaya.
15: Your second immune system.
12: So mayra duwa ka branches ang immune system, Dok Ramil. Ang ginatawag innate immune system. Nga yara na daan, no? Sa atong sugod sa
15: kitagin
12: bundag sa kalibutan. So ang ikaduwa nga branch ang imong immune system mo ning ginatawag adaptive immune system
15: nga mga train gipang train
12: nga nakompos sa mga specialized nga mga cellular kangay sa nga B cells, T cells kag kinanglan na din aton ma-expose sa mga microbio bago mag-start ang defensive function sininga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio ini nga mga branches sa Sir Kevin, no, si Monularin.
15: Ang D3 Bio import immune system.
12: Oo. So nag-support ni siya sa sinding ang mga
15: siya import mo pasalubong iban nga immune system.
12: Oh, so labi nagit si Muno Lauren nga sa D3 Bio nag-assure immediate responder or extended innate immune system kag si vitamin D3 no nga may ara man sa kay D3 Bio nag-train ini siya no sang imo nga specialized cells as a long-term protection na Sir Kevin.
4: D3 Bio.
6: O si Karen, kadamo isang akon hair fall hindi manami ako nga kutik. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag nag-thinning akon buhok kag nag-thinning ang akong kutik.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. D3 Bio.
16: Ako si Joe. Katumargit ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus o bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga

0: as the same function, pareho sa antibodies, no? Ginapungga niya ang attachment sa selula, ginatunaw niya ang putosang virus kagkagaw para mas dali kaunon sang soldado sang aton nga lawas.
1: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses, hindi tagid ni sila malikawan, no? Aligna sila.
2: Part na sa atong kabuhi. Gagawa sulod lang na sila mo.
1: Oh, so sakto na, Dr. Mel, part ini sila sang aton nga day-to-day living, kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puluy-an sang
2: paborito gid sa kagaw.
1: Paborito
2: dapat na kung plakaon ka tamis.
1: Oo. So dapat condition perme ang imong immune system, no? So labi ni ko nag-edad ka, gapulaw ka, grabe ang imong trabaho kag labi na expose ka perme sa mga polluted environment, dasig magluya ang imong immune system sina. So so dapat mag-supplemento ka, no, sang D3 bio. Kung isa ka ka-individual nga mas mataas ang risgo sa pagluyas ang imong resistensya.
2: That gives you more reason nga magtumargid sang D3 bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga ad-aga pa, inom na ko D3 bio ya. Para preparado na ni akong kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka-D3 bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay na sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagin anti-bacterial ka, may anti-viral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang munulaw rin nga makita lang gid sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
4: O, si Karen, kadamo isang akon hair follow, hindi manami akon puti. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang nag-inig akon buho, kang nag-inig ang akon puti.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
2: Bugana sa caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent.
5: Uy, kuno.
2: Tikas pa.
5: Kaspa na lang. That's why pabutangan mo lang. Oh. Kaspa.
2: A masking disease na.
5: Mga kuko nga, doon hindi maayong
2: patuloy lang.
1: Nail fungi.
2: UTI. UTI, no? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay isang yeast infection or ining ito ang candida infection. Inom gid D3 Bio, dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sa iya nga mga hyphae ba na ang tawag?
5: Hyphae,
2: no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sa imong flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sa sini. Kag ma-maintain ang hamot sina.
5: Hamot ang bulak.
1: Yes.
5: Duksan, ha?
2: Bulaklak, ah, bulaklak.
0: Sa buhay ay kailangan.
2: Bobo ka ang bulak.
5: So sa bulak
1: sa hilana, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 bio nga may aras ang vitamin D3 nga nagaregulate sa immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
2: Subong wala mahadlok ang tao sa kuan sa COVID, especially kabalo sa D3 bio.
1: Oh, well, na, yeah.
5: Ang D3 bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas. Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung ga D3 bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid ngayara sa D3 bio ang imong insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imong blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imong mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw kay ibang pang mga wound debris.
0: Kag ang vitamin D3 Sir JP ngayara sa D3 bio, no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissues sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaiyo ang guba nga parte sang tissues sa imong lawas, hilabi na sa mga damaged organs, no, kag mga pilas sa panit.
5: Kuno mi gid jang D3 bio, no, pilas-pilas ka.
2: Di pagyapon mo ininom D3 bio, perdi gid ka. So amo na mabintaha nga pala inom ka D3 bio adlaw-adlaw.
5: Bago na discuss ko kuno nga ang babae flower, ang gardenero nagchat. Niya sa Webis lang ko makatukoy ka pamunyag pa ko sa mga flowers.
0: Actually, why na siya gagarden eh? Gina pang galbote lang ang flower. Kagina ginahimo iya bouquet.
3: impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi time. Hindi naman si Dr. Miloy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, mag-aayogid sa madamo ninyong abalatian.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na

0: Ibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Dr. Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong gawas.
1: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
3: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
4: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
5: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
6: Ew! Yucky!
5: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
1: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratia. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
7: 27 lot.
8: Nung kinabatsyag mo sa
7: high blood gid ko.
8: Kailan sa una ang blood pressure?
7: 180 over 100.
8: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
7: 3 times a day ginako na DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
1: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Sipons at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
9: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal
12: ang mga butika. Mag-joy ride man tabi ga.
13: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
1: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
12: Tiga, ma-joyride na ta.
13: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
12: Sakay ka kidya!
13: Siyempre! Naka-extend ko ya!
12: Basta sagad nga driver, extend, love.
1: Extend Supplement for Men!
12: Yahoo!
1: DTX 500!
14: Okay!

0: GTX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: Vitamins 1 is good.
0: Madalong kag alerto nga paminsaron.
2: Vitamins 2 is good.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
2: Vitamins 3 is good.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Nag-a-improve sang paminsaron. Nag-a-increase sang serotonin. Nag-abulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
3: Kabalo ba na kamo? Gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma. Cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
5: News FM.
6: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
7: D3 Bio.

0: good news! Napangitaan ta na ka sang racket. Nabato ng imong audition. Nakuha ka bilang model sang Habon.
1: Ay, tuod ka! Wow!
0: Oo, tuod-tuod na, Day.
1: At ano ang akon role, Day?
0: Bali, ikaw ang kagaw. Hey! Hi! Galing nga wanta!
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: K5 News FM. News FM.
4: E3 Bio.
5: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang E3 Bio, kag nagkining akon buhok, kag nagkinis ang akon kutis.
4: E3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. E3 Bio with Visio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
7: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa 4 Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinicas 4 Biotics na. 4 Biotics nagin-updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. 4 Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas 4 Biotics, you're always in good health.
4: DTX 500. Masami ka bala na kaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan. Kalaman na nga biyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamuringon, malimtan. DTX 500. DTX 500.
8: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
4: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Mimi.
10: Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatya. Tibo gid ka.
4: Mighty C! Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbutik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
13: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod nga mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung ana pawang akon panulukan.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
15: Gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, gabasa na naman.
15: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
15: Kag nagabaho ang kilikili.
17: Mag-Clinica Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Nagabasa na naman bala ka.
15: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinica Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
15: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
17: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
18: Muling binuhay mo.
16: Extend. Isang kapsula ka lang.
4: DTX 500.
19: Ako si Salvador Estanin, taga Davao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumar ako
20: sa nag-ayo gid ako sa akong balatian nga TV.
19: Salamat sa DTX 500.
4: DTX 500. Bakal sa mga butika.
0: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
7: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bangun din siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa nga akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. News FM.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
4: D3 Bio.

0: K5 News FM.
1: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagbo niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. Sport Bio.

0: 500.
1: Ah, twice a day.
0: Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before.
1: Bilang gahugot ang akong dughan,
0: dasig ko ka po yun.
1: Wala ko na siya nabatsyagan.
2: TTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C, mabaka ang butika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, dahil yung nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya naubo, pag-sip on.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
2: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Coffee Mix.
7: Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
2: DTX Coffee Mix. Mamaka sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing.
9: Luto na.
8: Ang labahan.
9: Nakasumpay na.
8: Ang uniform ko.
9: Naplansa na.
10: Ganito ako.
11: Tigasi.
10: Tigalapa.
11: Tigasay.
10: Tigaplansa.
11: Sa araw si Missy. Ang masusunod
10: sa gabi,
11: ako ang bossing.
10: Dahil kasangga ko
11: ang extend
10: supplement for men.
11: Lourdes,
10: tapos ka ng maligo.
12: Yes, darling, come to mama.
10: Extend food supplement for men.
11: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
10: para sa tigasing performance.
11: Extend food supplement for men.
2: DTX 500.
13: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
2: DTX 500.
11: Mapakal sa mga butika.
2: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
11: Bumakal sa mga butika.
2: Glaucoma,
11: Eye Care Gold
2: Capsule,
11: Bacterial Conjunctivitis
2: o Pink Eye,
11: Eye Care Gold
2: Capsule,
11: Eye Allergy,
2: Eye Care Gold Capsule,
11: Cataract,
2: Eye Care Gold Capsule.
11: Ang Eye Care Gold Capsule
2: may aras ng lutein,
11: vitamin A,
2: vitamin E,
11: vitamin C,
2: zinc,
11: kag-dilberry extract.
2: Eye Care Gold Capsule
11: para sa mas epektibo kag marami na kombinasyon
2: para sa eye health.
11: Mag-inom sang Eye Care Gold.
2: Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops.
11: Adlaw-adlaw.
2: Eye Care Gold Capsule.
11: Mamakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
14: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
15: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
2: D3 Bio.

0: Five Galinha One Time.
1: Tagbalay.
2: Sino na?
1: Ah, mga pulis kami, sir.
2: Ah, mano tani, sir, aw.
1: Gusto lang tani namon mag-istorya.
2: Pila ka mo kabilog, sir?
1: Duwa lang man kami, ah.
2: Ah, duwa ka mo?
1: Oo.
2: Tika mo de istorya, nai, eh.
0: Hey, hi, Galinha One Time!
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: K-K-5 News FM. News FM.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
5: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Malakas, mga butika! D3Bio!
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with PCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3Bio! Ang D3! Yung may Visio. Visio. Yung may D3.
7: Kasakit ang tiyan. Max 4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan. Kag hindi matunawan. Max 4 Biotic. Kabulig sa pagpanami sang digestion. Nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason. Kag nagapapakon sa imong resistensya. Kontra balatian. Tuga sa mga kagaw. Klinikas for Biotics.
5: DTX 500. Kina problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract. Ngabugana sa charantine na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
8: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
9: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
8: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
5: Wow. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
11: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
11: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
13: Kadaragsa ang apunggod, DTX Beauty Soap. Magaspang na panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
18: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
17: Kaya subukan ninyo.
18: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh.
18: Available now.
19: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
20: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
19: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance.
1: Extend DTX 500.
21: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roa City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa nakainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
1: DTX 500.
22: Mabakal sa mga butika.
23: Healthy nga uto.
24: Hi, Dennis Juan.
23: Matalong kag alerto nga paminsaron.
24: Hi, Dennis Juan.
23: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
24: Hi, Dennis Juan.
23: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-ong Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
25: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay isang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract, Eye Care Gold. Ang maskin pambasko ng kapsula para sa mga mata, Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika, Eye Care Gold.
23: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
18: News FM.
26: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
1: D3 Bio.
27: Hey.

0: KK5 News FM. News FM.
1: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
3: D3 Bio with

0: mo na ba ang kulubot sa iyong itsura? Mag-TTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-TTX 500 mo na! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-TTX 500! Agot maging mas hubid sa edad ang itsura! TTX 500! TTX 500!
1: Catalina Habagat,
2: anong ginabatsyag mo?
1: Ang left ko balang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. At inagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka, adlaw. Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Na nakinamit, nagit sa akon nga mata.
0: TTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko, naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
5: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi ba na nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako ni Lawas.
4: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man, nagnami. Gidang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabaka butika.
0: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka
0: butika. Supplement for men.
10: Ako si Mark, sa tudtod lang tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Asta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestinan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
11: Ako si Nelson Herrera, sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayo gid ang DTX 500.
0: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
0: DTX 500.
12: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
3: News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
4: D3 Bio.

0: Plaza. May babae kag lalaki nga nagaistorya hanay.
1: Ga, may ipamangkot lang ko tani isi mo. Hindi ka lang mga kig, ha?
2: Okay lang ah, ano to?
1: May nakahambal na bala sa imo nga cute ka?
2: Ay wala, agit bala.
0: Ah, tiwala tada ba himo?
3: Hey, hi, galing nga wanta!
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: inyo ko.
1: Kampyon na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawat, programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
3: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning pa, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
4: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na sa reliever, aragay pang pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kida consider ka na obese.
6: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang rin carots.
6: Hindi lang carots, mga doktor.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, at ako, kani nga kong magkaon kumalot, kani hinta yun ang ako nulo.
3: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Kasi nga, mabalaan yung mga flowers na damo ko ba yung
7: ito?
2: Maedukar ka pa.
3: Number one supplement sa depression is decompress. Pag damo ko ako bicomplex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Welcome na sa programa, mga impormasyon sa ikaayong lawas. Kag kabay pa, nainom nyo na ang inyong DTX 500 kag Mighty C. Ining kombinasyon nga perminaton ginagamit, agod magbakod ang aton immune system, maalagaan ang aton mga selula, hindi kita dali magtigulang, bakod ang aton resistensya. Istoryanta karon, ano bala ining ginatawag na high flick limit? Isa ka theory, agod ma-explicar kung nga nagatigulang ang mga selula. Ako si Jean Paul Hinoroso, storyante na karon, kaupod kay Dr. Mil Oy, ang amon CEO.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Tanan natin nga masuki nga tagpalamati. Welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito ng mga suplemento, DTX 500, D3Bio, Kag, Mighty C, or Pure C.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Ang theory of human aging ay isa sa mga subject sang madugo ng mga debate sa patagsang medicine and molecular biology. Madamo sa mga pagtuon ang ginhimo kung paano nagatigulang ang tao. Dr. Mil?
8: Simple lang da ang sabat, Sir GP, kung nagatigulang ang tao. Tapos sa siya bata mo, gitigulang naman. Okay, man. Wala kaya gainom. Wala kaya inom DTX 500 kag Mighty C. Try nyo bla, inom mo DTX 500 kag Mighty C. Kulang lang na antioxidant. That's why dasig nga nagatigulang ang panit kag itsura. Kita mo ang mga tao nga bugbog trabaho, bulad sa initan, ano pa, damo problema, grabe ka stressful sa pangabuhi, grabe ang bisyo, no? Mas tigulang sila lantawon kumpara mo sa mga exposed sa gito ang oxidative stress. Isa lang kahimplo, pero may natumbalik-balik, Sir Boy. Ang gapanguma nga bulad sa init, kag ang gaubra sa sulod opisina.
4: Gusto!
8: No, mas tigulang ilang taon kung ara ka perminti sa kwan eh, sa uma.
9: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis glycine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
10: My family history ba na kamusong diabetes?
11: Mag-TDX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag-TDX 500 ka na!
10: DTX 500!
11: May powerful compound
10: na nagpanubo sa imo blood sugar!
11: DTX 500!
10: Garantisado!
11: Epektibo!
10: Aramis
11: po! DTX 500!
4: Isa ka professor sa medical microbiology sa Stanford University School of Medicine nga si Leonard Hayflick. Ang nagpamatuod nga ang aton gali cells ang may kapabilidad lamang sa pag-replicate sang 40 to 60 ka beses bago pa man ini ang maguntat kag mag-breakdown paagi sa programmed cell death or apoptosis. Sang 1961, ini ang gitawag nila nga Hayflick limit.
8: tuman ka dako sang nabulig sini nga Churi Sir GP no sa pag-incendi kun nga ang nagatigulang ang tao kag nagakapatay samtang nagaedad kita nagahinay-hinay na nga pag-divide o pag-replicate sang aton silila na notice mo kun hubin ka pa hugot ang imo nga panit kag pagsig imo lawas bangod hubin pa ang imo nga selula kag mas dasig ini nga mag-replicate agud mabuslan ang patay nga mga selula. Amo na nga goal naton nga magpabilin nga hubin ang aton nga lawas kag ina nagasugod sang imo selula. Ang sekreto inom lang DTX 500 kag Mighty C. Amo na ang kombinasyon nga may ara super antioxidant nga nagaprotekta sa inyo nga lawas. Isa sa ehemplo Sir GP ang aton una nga mga ginikanan. Puno sang antioxidant, wala free radicals, kay wala pa pansit, canton, soft drink sang una. Wala pa cellphone.
4: Wala
8: radiation.
4: Wala asusang
8: puro antioxidant ang kinaon, lawig ang kabuhi.
4: Ang life expectancy sang mga developed countries ang nagtaas about 25 years ha, kung ikumpara sang 1800s. Inibangod sa modern medical science, antibiotics, antivirals, kag syempre awareness aton ginakaon. Ang pagdiskubre sa malain nga epektosong free radicals kag pagpataas ang antioxidant ang pila lamang sa mga rason kun nga medyo naglawig-lawig gamay ang aton life expectancy, Dr. Ramil.
8: Siyempre, ang pag-inom gid sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C ang dapat isa sa mga priority nila kun gusto nila magkabuhi sang malawig.
4: Correct.
8: Gusto ko lang klaron Sir GP, tanan nga bagay sa kalibutan, no? Ages with time.
4: Correct.
8: Hindi tanan niya ma-reverse nga fact pero pwede ta ma-delay ang process ang ito ang aging. No, sinubi ang hindi gusto nga ma-postpone ang imo kamatayon. Halimbawa, mapatay ka sa isinta, pailainom ka ni TX500 kag Mighty City, mabot ka siya. Siyempre, wala labot ang gusto yun na yasa mapatay. If you are successful, may negosyo ka, nami mo pang abuhi, ang 75 years, lip-out ni. Ang muna sa ako niya, gusto ko sobra 100 eh, para ma-enjoy ko man. Hindi kong, hindi lang ako magdoga. Imagine, bilog mo nga time sang hubin ka, gin-spin mo sa eskwilahan. Pagsugod mo obra at 23 years old, 8 hours a day, 6 days a week, ara ka sobrahan kag pag-retire mo at 60, amo pa lang pag-experience mo nga imo na gidya ang time mo. And yet, 15 years lang, patay ka na.
4: Katsubo mo.
8: Rason, wala gainom DTX 500 kay Mighty C or Pure C.
4: Ang lain pa na idok, pag-retire mo, invalido ka
8: ano
4: na, bedridden ka na.
8: May diabetes ka.
4: Oo, may arthritis ka na, sakit na, tanan.
8: Oh.
4: Hindi ka naka-enjoy, no? Hindi mo na ma-enjoy ang nabilin ng mga tinuig at post-retirement age.
8: Hindi pwede nga mag-retire o na tapos amo pag-uba. Tanan yung gobyerno, no? Are, 20 to 40 years old. Ang ubra mo, pungko lang.
4: May alak mo na, Dok.
8: Pag-abot 40, amo na pag-ubra mo.
4: Pwede galing na. Sagot ko sa gobyerno. Mamatay ka na itawo. Friso ka to, sagot ka.
8: Amo na ang rason, Sir GP, nga dapat preparahan mo ang imo kabuhi, special ang imo katigulangon. Inom gid DTX 500, kagbaitis ka dadlaw. Kaya mo niya ang makakas sa mga tuktok, mga free radicals nga gaatake sa imo nga mga healthy cells. Balikan naton ang Hayflick limit o ang paguntat sang cell division kag pagsugod sang apoptosis. Inabangod hindi naman healthy para sa isa ka selula nga magsigi pa divide sang more than 60 times over. Kaysa kada divide sini nagakabuhinan ang telomeres o ang punta nga bahin sang genes, medyo madalom na. Kung ang selula ang exposed sa oxidative stress, duha lamang ang resulta. Either magpadayon ini nga magdivide kag maging cancerous or mabaktay ini sang timprano nga wala pa makaproduce sang nagakaigo nga bag-o nga selula. So permi na mo balik-balik. Gusto ka magstay nga hubin, gusto ka maglawig pa ang kabuhi, inom ka DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Agud sigurado ka. Healthy ang mga selula mo, madelay ang aging process, mabuhi ka sang malawig kag wala sang balatian. Kaupod ang imo pinalangga kag kabataan.
2: Informasyon sa ikaayong lawas.
4: Madamo pa sa mga added benefits nga mahatag sa lawas ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kung gamay na ang alagyan sang dugo sa imo major arteries, labi na sa brain, bangod sa mga nagakabarada nga mga bad fats o plaque, ini nga mga potential nga makablock o makasupon sa kaugatan either partially or fully. Ang resulta magka-stroke ka. Timay lang na kung partially lang kay dako ang chance sa sang recovery. Kibot ka na lang, nagasakit kag nagalingin na imo ulo. After that, nakiwi ng imo guya. Wala na puwersa ang katunga nga bahin sa imo lawas. Gali, na-stroke ka na. Ina kung partially black, kung completely na-cut off ang supply sa dugo, sang dugo sa imo utok, makumatpaus ka, kagkalabanan, ikamatay mo several hours or days after. Te, mulat ka pa nga ma-stroke ka. Traidor blan ang abalatian, wain agapabalo, subong pa lang inom ka na. Adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
8: San mo pintahan ang tubo kung tuktoko na? Wala pa tuktok, pintahan mo na ya. Ang muna ang importante. Isas pinaka-importante nga benefit nga makuha mo sa maintenance ng DTX 500 gagmay TC, amang paglikaw sa pag-develop sa aneurysm, labi na ang abdominal aortic aneurysm. Wala pa mahibaloan sa mga doktor ang exact nga causative factor sa pag-develop sini nga klase nga balatian. Apang ang oxidative stress ang ginalantaw nga isa sa mga rason kung nga nagahuyang ang mga selula sang arterial walls, kag ini ang mga balon nagabalon or nagahabok, kag kun ini ang magisi na or malupok, ini ang ikamatay bangod sa internal bleeding. Indi na magulat nga ma-stroke ka. Prevention is our best protection. Sa ginasilingan naton, indi paghulata nga magtuktukon ang tubo kag amo pagpinta. Wala pa matuktukan, pintahan na. Meaning pa, wala ka pa ma-stroke, wala ka pa mabalatian, inom ka na DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw.
0: Hindi taman pagkalipatan na ang epekto sa nga free radicals kag oxidative stress sa aton atay o liver, no? Ang hepatocytic proteins, lipids kag DNA, ang pila lamang sa mga cellular functions, structures nga primarily affected sa reactive oxygen species kag reactive nitrogen species, no? Kung wala ka nagainom sa DTX 500 kag may TC, mahilig ka pa magkaon sang tamis kag tuman kadamo nga carbohydrates, ini ang nagaresulta no sa structural and functional abnormalities ang aton nga atay, no. Gani dapat mag-inom gid sang DTX 500 kag may TC para ma-detox ang imong liver kag maka-recover gikan sa tinuig nga pag-abuso sini, no, bangon sang wala untat nga
8: in short bisyo. Dok Sam, kung palabisyo ka ti atay gid ang permiigo,
4: correct.
8: Kung palabisyo ka, kinahanglan mo mag-DTX 500 by TC or PRC. Sir Boy? Si Gina Rabaw, gawa panago-nago lang na siya.
0: Ha? Anong sekreto niya?
4: Milig siya taguay?
8: Huwag siya panago si Gina Rabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo kung ano, sino ang kapamasahi sa'ya, pinaidan, Sir Boy?
4: Dising ko no, dising. Ang 8, nag-19 ako nung kay last year, 18 plus mo.
8: Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasaj ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kakantogin na di ka na Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamasaj, gamit ang DTX Herbal Oil.
4: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhok sang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
1: Maligo kadlaw-adlaw, no?
4: Basic.
1: Maligo, basic gina iyan.
8: Ang pagligo is not enough.
1: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga lin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man si imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil, giputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
7: Fat your liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
12: Nagapalang durong bala ang imo panulukan.
13: Magandingin bala ang imo nga uha.
12: Masamay na kapangihit.
13: Masamay ginauha.
12: Kasi may diabetes ka na.
13: DTX 500 na.
12: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compound.
12: Nga nagapanubo.
13: Sang imo blood sugar.
12: DTX 500.
13: Garantisado.
12: DTX 500.
1: Correct, si Doc Sam, si Doc Ramil, no? Let us not belittle what the liver can do. The resilient organ in your abdomen has more than 500 function, no?
8: Wow.
1: Resilient is siya, kaya regenerate ng liver ta, no? But time, age, basically, aging ko ng balila is the inability to maintain homeostasis sa aton lawas because of structural damage. Structural damage brought about by oxidative stress kaya wala ka nag-DTX 500. Wala manugtinlo sa imo free radicals imo atay. That's why ang gamat-amat tigula ang imo atay. 20-40% na lang ang function ang gadula sa atay kung once you age, that's why you need DTX 500. And Mighty C, of course.
8: Yes, so healthy brain, namigid nga healthy mga brain, bisan tigulang na ka, hindi ka ulianon, healthy liver, nami dapat healthy mo atay. Wala supon ang kaugatan, bakod nga blood vessels, ini ang pila lamang mga added benefits nga makuha na to. Sa adlaw-adlaw na to nga inom sa DTX 500, Mighty C or Pure C.
14: DTX 500!
15: Ang ako pangalan si Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cibu.
16: Kanos ani mo na ibawaan na kay diabetes?
15: Katong nagpacheck ko sa akong sugar, is 320. Painom ko sa DTX 500.
16: Ano sa may mong dosage sa DTX 500? Kapila ka mong inom?
15: Kabuntag na o gabi. Oh,
16: nakarong pila na may mong sugar?
15: 136 na lang akong sugar. Oh. Mga naay mga diabetes nga wala pa nakasulay o inom sa DTX 500, sulayin ninyo. Tested na jud na ko nga nindot kayo imong paminaw sa imong lawas.
14: DTX 500!
17: Informasyon sa ikayong lawas.
4: Kung pwede palang mapintahan ang ilok para di magusbong ang baho sa buhay, pwede mo.
8: Ako rin sa salon.
4: Galing hindi.
8: Gamit din sila sa Clinica Diofresh.
18: Clinica Diofresh.
8: The best siya klase nga, no? Nga deodoranter boy.
18: Nga, okay. Why lang niya, why nabutangan lang niya perfume ang imo ilok? Ginapatay, gidya ang mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imo ilok. Mm. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ga Clinica Deofresh deodorant ka. Mm. Well, pero kung aga pa, nami gidya mag-healthy coffee ka. Mm. Siyempre, wala na sa iban kundi mag-DTX coffee mix. Mm. Ang kape, nga ga-detox sa imo selula habang kape init-init ka
8: ang
18: kung
8: kape
18: aga.
8: Ni May.
18: DTX coffee mix. Pero kung may budget, ang imo kape, DTX premium. Social. Ang DTX premium coffee, ma-ergo tayo nin alin sa gatawag nga gano mushroom, the herb of immortality. Layo ka sa pagtigula, nga ginaugasan iban nga antioxidants imulawas para mausalawat liwat ng imulawas. May DSE man nga makita sa DTX 500. That's why kampiyon ang kape kung DTX premium, lalo na kung
8: pugaan mo sa D3 Bio.
18: Yes, pugaan sa D3 Bio.
8: Amunahimuan mo, Mayor May, pugaan mo D3 Bio.
18: May bulletproof coffee ka na.
8: May mga bulletproof coffee.
18: Ay, before I forget, stevia ang sweetener sa DTX Premium. That's why layo ka sa diabetes. Mm. DTX Premium Coffee with D3 Bio. Tapos na ang paborito ni Engineer. Mm-hmm. Ha? Ang paborito ni Engineer, that's why at si Engineer.
8: Ano paborito, Engineer?
18: Extend, no? That's why si Engineer, may hilig niya magpatindog sa tanang nga bagay. Engineer mo, tindog, plug pole, tindog tanan yung mga dapat patindogon. Kung ga-extend, ang extend food supplement, gapadasig si imo blood, gapanami si imo blood flow, nami ang delivery sa oxygen, nutrients and vitamins, that's why healthy ang imo cellula. Nami man ang paghimo sang basura sa imo cellula, that's why you look younger and you feel younger kung ga-extend food
8: mga
18: supplement.
8: Mga tips sa partner nga wala nagapanguhit, paim na DTX coffee mix, bubui ka kapsula sang
18: extend. Ang muna yan, tawag ni engineer nga, love potion number 9 ni engineer.
8: Sobra para sa soap number 5.
18: Number 5. Extend plus DTX coffee mix. Oh, kampiyon tuod na.
14: DTX 500.
15: Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu.
16: Kanos ani mo na ibawaan na kay diabetes?
15: Katong nagpa-check ko sa akong sugar, is 320. Painom ko sa DTX 500.
16: Ano sa may mong dosage sa DTX 500? Kapila ka mong inom?
15: Kabuntag na o gabi.
16: Oh, nakarong pila na may mong sugar?
15: 136 na lang akong sugar. Oh. Mga naay mga diabetes nga wala pa nakasulay o inom sa DTX 500, sulayin ninyo. Tested na jud na ko nga nindot kayo imong paminaw sa imong lawas.
14: DTX 500, Mighty C, alkaline nga vitamin C.
19: Ako gani sa bigay loser sa estudyante. Ga problem magid ko kay kadasig sa akong madulaan gano magtuon. Sakit pa ang ulo. Kay inom ko may TC alkaline vitamin C.
20: Pagsubong ka namin sa akong paminsari.
14: May TC. Mapalit sa mga butika. May TC. Alkaline nga vitamin C.
21: Ako gani di arin at tanto sila ipisang nagligad. Sakit diya katama. Yan ba sa tiyo ko? Tumarko sa may TC alkaline vitamin C. Tukap so 3 times a day. Tatlo ka at laula ang sakit sa akong tutong dalamat sa may TC.
14: May TC. Mapalit sa mga butika.
22: Ikaw bala may ginabatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Clinica Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Clinica Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang dinapangita mo, mag-Clinica ka na. Kaya sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sa St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkadto lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, PJI Building, atubang sa PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radio Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Catalpas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayara makita sang klinika sa San Carlos City, Barik Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Carl Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
18: Anyway, magkatao to sa aton main topic today. Hmm. Paano bala si Dietri Bayo makabulig sa imo kung nabudlayan ka magpaniwang? Kung ikaw bala isa ka obese nga tawo nga tambok since birth, nga bala amo na ay basi makabulig si Dietri Bayo sa imo. So hindi na sa tangkaso ubos sipon kagilanat, ikaw mabuligan ni Dietri Bayo, mabuligan ka man kung ikaw may hypothyroidism.
8: May nga gagalida kay gapapili mayor sang hinubaan, sir. Boy.
18: Uy, sir, sino na?
8: Duha ka stasyon ang nakakonekta da.
18: Mm-hmm.
8: Sa Mayor Duff Reliquias.
18: Uy, Mayor Duff Reliquias. Good
8: sa
18: morning.
8: Hinubaan, don't forget Mayor Duff Reliquias.
18: Duff Reliquias. Da,
8: no?
18: Wow.
8: Uh-huh. Sige, katotas to piko, sir, boy. Kabalo ka, kisa may mga kakapoy or fatigue nga hindi ma-explain.
18: Mm-hmm.
8: Kisa di ka kaya tugnaw dahil magguwa. Especially kung malagaw ka bala sa mall, hindi ka namiyan niya maglagaw. Uh-huh. Ang iba niya, wala untat nga palanakit sa imo, ano, mga kasukasuhan, sa mga joints mo, sa mga muscle. Grabe. Gali, simptoma na sa gitwag, hypothyroidism.
18: Uy.
8: Ang unang epekto, sir boy.
18: Uh-huh.
8: So kung palainom ka Dietri Bayo, ang imo nga thyroid gland, ga-produce niya sa duha ka thyroid hormones, nga TS3 kag TS4. Kaya ang purpose na, ang unang mag-regulate sa imo nga metabolism, paano niya gamiton ang energy? Siya na ang cancer boy. Siya na ang
18: gasolinador.
8: No? Kung kusog ang gasolinador, ti dasig ubos gasolina eh.
18: Oy, mahal.
8: Pero, kung gusto ka namin nga regulate, pag-regulate siya na, importante ang pag-inom sa ang Dietri Bayo nga. Protektahan ni Dietri Bayo ang imo nga thyroid gland. Ibutang niya sa normal nga hindi mahakog, hindi man makini, tamang-tama lang. Amuna ka nami kung adlaw-adlaw ka gainom Dietri Bayo. Ma-prevent ang balatian nga gitawag hypothyroidism.
0: Yes, ang fatty acids nga sa Dietri Bayo, kinilano ni Sir Boy natun niya, no, para ma-utilize kag makakreate kita sa ginatawag hormone, especially ang aton nga thyroid hormone, Sir Boy, nung gina-regulate sa aton nga TSH o thyroid stimulating hormone, no, nga ginahimo ini sa aton nga pituitary gland, no. So ang Dietri Bayo, ang iyang fatty acids na makabulig na sa aton nga pituitary gland, nga magnami ang iyang function niya, Sir Boy, no. So malikawan naton ang ginatawag hypothyroidism kon naka-Dietri Bayo kita kadadlaw.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
18: Uy, kabudlay kung may hypothyroidism ka, ha? Hibiskan, anong mga treadmill, hibiskan, anong mga dlaga, nagag-bike na, huwag ka ganiwang.
8: Dugay magniwang.
18: Dugay ka magniwang, no? Ay, base amunin solusyon sinyo, Dietri Bayo ka mo. Ano pagid? Paano pagid ang Dietri Bayo makabuli kung may hypothyroidism ka? Kung hypothyroidism ka, may ginatawag kang insulin insensitivity. Meaning to say, ang insulin mo wala pulos. That's why, dugay-dugay kung may hypothyroidism ka, diabetic ka na. Ano ang ginobra ni Dietri Bayo? Ginapanami ang sensitivity sa imo insulin. That's why layo ka sa dinatawag na diabetes kung may hypothyroidism pa. Ginapadasig pa ang imo metabolismo. That's why okay good ang Dietri Bayo kung ikaw may hypothyroidism.
3: Dietri Bayo with Physio.
5: Ako si Anay. Before problema, kugid ang ako na regular nga regla. Kisa, agalabot, itatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa Dietri Bayo, ba okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
3: Dietri Bayo. Ang Dietri Bayo. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka.
8: pamatud-an sa mga pagtuon, Sir Boy, nga ining mga tao nga may ara thyroid disorders, kulang sa gituwag minerals nga selenium kag mineral nga zinc. Imagine. Or grabe maguro pagkaon, Sir Boy, sang sources sang mineral nga selenium kag zinc hindi maabsorb. The reason why kulang ka healthy fats. Kulang ka medium chain triglycerides nga para para i-absorb niya ang damo nga selenium kag mineral nga zinc. That's why importante nga mainom ka di tribayo. Kaya nga ama, ining mineral nga selenium kag zinc kinahanglan na para nami ang production sa imo hormone nga gitawag T3 and T4, no? Especially ang thyroid stimulating hormone. So kung kulang ka, dako chance gid nga magka hypothyroidism ka. Amo na nga ang mga tao nga pala inom D3bio malayo sa gitawag hypothyroidism.
0: Isa sa serious nga komplikasyon sa gitawag hypothyroidism, Sir Boy, ini gitawag balatian man sa
8: kurason.
0: No, kung isa abla nagasako ang pagpitik sa kurason mo, kung isa nagahina man na, Sir Boy, no? Kag dako ang risgo mo nga magka-stroke ka basta may ara ka sa gitawag hypothyroidism, Sir Boy. No, that's why kinanglanta ang D3bio para malikawan naton ang balatian sa kurason kag hindi kita ma-stroke, hindi blang sakit sa kurason, Sir Boy, tungkol sa ginatawag hypothyroidism, makakuha siya, makahatag sa aton sa kapigaw nga blood circulation nga hindi ma-supplyan ang aton nga lawas ang nagkakaigo blood, Sir Boy, nga dugo. No, actually, amun ay, basta may araka sa hypothyroidism, pigaw ang aton nga blood circulation. No, so kung nakaditribayo ka, makahatag na sa aton sang insaktong nitric oxide, Sir Boy, no? Correct. Gapanami sang aton nga blood circulation tungod nga ining nitric oxide ginapahitad yang aton nga blood vessels, no? Nagapanami sang aton nga blood circulation, no? Amo na nga malikawan naton ang cardiovascular problem associated sa ginatawag hypothyroidism basta naka D3bio ka.
18: Wow, no? And lastly, ang D3bio tungod sa iya medium chain triglycerides ginapadasig ang imo metabolismo by increasing your core temperature. Inid ako gidbulig kung ikaw may hypothyroidism which you have low metabolism. Meaning to say, hindi mo matunaw ang imo pagkaon, dutay ang absorption sa imo pagkaon kadtong sa mga nutrients and vitamins. So you need D3bio. So kung ikaw may hypothyroidism, ikaw bala dali ang balido kami dali makapoy. Permit to you. Medyo,
8: ang iban constipated.
18: Kag ikaw medyo tambok, no? Extra large kag gamay. Ay base may hypothyroidism ka. Mag D3bio ka na.
8: So amo na ang sikreto, ha. Likawi ang hypothyroidism palanakit sa lawas ang pag ang constipated, no? Pipila lang ka simptoma. D3bio ang sabat. Kadtuta sa mga dugang mga benepisyo kung adlaw-adlaw kag inom sang D3bio. Tinabalaan nato nga ang pagtuon nagapakita nga ang mga innate antioxidant nga makita mo sa D3bio like gallic acid, kaya niya malikawan ang mga balatian sa kurason, Sir Boy, ma-prevent niyang myocardial hypertrophy.
18: Hamak muna.
8: No? Kag siyempre, ining gallic acid, nag-represent siya sa gitawag promising therapeutic candidate para sa mga cardiac hypertrophy and heart failure.
18: Uy, kung may pa, heart enlargement ka.
8: Kung adlaw-adlaw kagainom sining D3bio, malayo ka sa balatian sa kurason. Malayo ka sa balatian sa paghabok sa imo kurason. Nga, number one, makontrol niya imong blood pressure. Pag-control imo blood pressure, wala sa paghabok sa imo nga kurason. Amo na nga, ibagid kung adlaw-adlaw ka gainom D3bio. Kung gainom ka lang D3, kulang na. Kung gainom ka BCO, kulang na. Kulang dapat D3bio. D3 nga may BCO, BCO nga may D3.
0: Kampiyon! Yes. So, hypertension kag problema sa kurason malikaw ang gitungon sa ginatawag nitric oxide, Sir Boy. Sana sila yung tanagin na balik-balik tani. Basta nag D3bio kita, naganami ang aton nga
8: galapad ang alagyan.
0: Naglapad ang aton nga highways, ang aton nga dugo. Nga dugo, no? Tungod ang D3bio, mayroon sa ginatawag medium chain triglyceride. Matawag na siya, Sir Boy, nga vasodilator. But sila yung ginaparelax niya ang aton nga mga muscle kag ang aton nga mga blood vessels sa Sir Boy. So, kung high blood ka, abi, pwede ka tumara sa D3bio, kag dako gid ang mabulig sina sa imo, Sir Boy, para mag-normal ang aton nga blood pressure.
18: kung may MMDA lang ang atong circulating circulatory system, D3 Bio na na. Ginapalapad ang highway, ang imugat, that's why free-flowing. May tagahimos man sa mga basura nga nagtililig ang cholesterol like LDL. Kay rich in HDL, ang getawag nga D3 Bio.
8: Wala plaque nga mapuruma, sir boy.
18: Wala plaque. So wala batse. Wala batse ang magyan sa ang getawag nga dugo mo. Lapad pang alagyan kay may nitric acid. Kung gusto mo layo ka sa hypertension,
8: daw autobahn highway
18: sa Germany. Champion, no? Lapad-lapad. Lapad. Pag gusto, lagan ang imudugo without any pressure.
8: Kaya siyempre, permi na ito, ginabalik-balik, sir boy, nga ang ditribayo, kaya niya patyon ang mga kagaw nga ara na sa sulod lawas. Ang adlaw-adlaw mo nga inom sang ditribayo, adlaw-adlaw mo ginainom ang mga kagaw nga ara ga panago sa imo lawas. Ano pa, kung adlaw-adlaw ka gainom sang ditribayo, gina-prevent mo nga magsulod ang kagaw. Kita mo both, ha? Prevent kag attack. I-prevent yan, likawan niya nga magsulod ang kagaw, kaya adlaw-adlaw ka gainom ditribayo, pero kung naara na sa sulod ang kagaw, amat-amaton niya patay. Ano nang mga kagaw nga ara sulod? TB. HIV. HIPA. Kag iban pa. Damo pa sir boy nga kagaw. Way lang ta kabalo nga amo gali na ang nagpaamat-amat tigulang sa aton kag amo na ang nagpaamat-amat paluya sa aton nga immune system. Iba gid kung palainom ka ditribayo adlaw.
18: Wow. No, so hindi na sa trangkaso ubos ipon kag gilanat. Ikaw ang makaayo sa ditribayo pati kung may hypothyroidism ka, amligan ka man sang ditribayo.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Miloy, magasiling ang Dios magapakamay sa tuntanan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
10: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapago niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
23: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
9: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio.
24: Spore Biotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabuli.

0: Uyon.
1: TTX 500 Mighty C.
2: Ang alkaline nga vitamin C.
3: Kung si Ricky, isa ko ka guard, sige kong pulaw. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C.
4: Mabakal nga buti ka.
5: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulab City. Pero may lang ako ginaubo. Kag-sip on, das on nakainumak Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga naubo, kag-sip on.
5: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
2: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Kina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madritig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mamakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon. Wala ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Pumasaga butika.
2: DTX Coffee Mix.
9: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
10: Nestor! Ang sinaing!
11: Luto na!
10: Ang labahan!
11: Nakasampay na!
10: Ang uniform ko!
11: Naplansa na!
12: Ganito ako!
13: Tigasi!
12: Tigalapa!
13: Tigasay!
12: Tigaplansa!
13: Sa araw si Missy. Ang masusunod
12: sa gabi,
13: ako ang bossing
12: dahil kasangga ko
13: ang Extend
12: Supplement for Men.
13: Lourdes,
12: tapos ka ng maligo?
14: Yes, darling. Come to Mama.
13: Extend Food Supplement for Men.
12: May maca at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
12: at stamina
13: para sa tigasing performance.
12: Extend Food Supplement for Men.
4: DTX 500.
15: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga lingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
4: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
5: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan,
2: Memory Advance Syrup.
5: Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila paghunahuna. Nagaka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup.
4: Bumakal sa mga butika.
5: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa halik, kadalas ang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula.
12: Para sa epektibo nga kombinasyon,
5: mag-inom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
16: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
17: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
5: D3 Bio.

0: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Matatas mga butika! D3Bio!
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with PCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3Bio! Ang D3! Yung may PCO! PCO! Yung may D3!
3: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinic ang Spore Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa pag-

0: hugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: DTX 500.
2: Hindi na problema mo ba na ang mataas ng blood sugar level?
1: Ang DTX 500 na
2: ay ang palaya extract. Nabuga na sa charity na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
3: DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ang imo nga gininom nga kakapsula.
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow. At
6: DTX 500.
7: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C.
9: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Siyela, sa mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang koin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
9: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
11: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
15: Gusto ko na.
14: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
16: DTX Coffee Mix.
17: Mabakal sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
18: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
16: DTX Coffee Mix.
17: Mabakal sa mga butika.
19: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
19: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
20: Kaya subukan ninyo.
19: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh.
19: Available now.
21: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
22: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
23: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawas ka. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
24: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
7: DTX 500.
17: Mabakal sa mga butika.
12: Healthy nga uto.
25: Hi, Dennis Juanes.
12: Matalong kag alerto nga paminsaron.
25: Hi, Dennis Juanes.
12: Mas manami nga performance sa eskwilahan kag sa pagtuon.
25: Hi, Dennis Juanes.
12: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
26: I Care Code, ang superior eye formula. I Care Code, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mataas sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
12: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
1: News FM.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
4: D3 Bio!

0: KK5 News FM. News FM. E3 Bio.
1: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sporbiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
4: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics.
3: Ang best friend sa mga kababaihan.
4: Sporbiotics.
3: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
4: Sporbiotics.
3: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
0: DTX 500.
5: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
0: Mag DTX 500 na.
5: Masamihin ka palatian?
0: I-DTX 500 muna.
5: Kung kulang ka sa antioxidant,
0: nagatigulang ka.
5: Mag DTX 500.
0: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
5: DTX 500.
0: DTX 500.
6: Katalina Habagat.
7: Anong ginabatsyag mo?
6: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Di nagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Na
7: namin nagit sa akong nga mata.
0: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kunayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Si Naida Dobreya, taga Manaplat, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
0: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidangapon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka butika. DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka butika. Extra food supplement for men.
14: Ako si Mark, sa tuod-tuod lang tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Asta nga nabatian ko sa radyo Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
15: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayo gidang
0: DTX 500. DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
16: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpabasko, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
1: D3 Bio.

0: K5 News FM News FM D3 Bio.
1: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
2: Ako si Karen. Nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imocellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
0: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DGX 500. DGX 500.
4: Kasi tumasol sa barangay
5: po. Ano kinabatsag mo sa ako?
4: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
5: Tumarkog. DGX 500, sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
4: 3 times.
5: Kamusta ang alay sa kamot?
4: Wala na. Try gig ka mo sa DGX 500.
0: DGX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Kasi magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika.
7: Nagadamo na ang nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
8: Nelny Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
0: DDX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina ko, hindi na problema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DDX Beauty Soap.
10: Mabakal sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix. Himok sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso. Chia seeds, may sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
10: Mabahal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipito!
16: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gidya.
17: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo.
18: Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-labawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana.
19: Extend Supplement for Men.
20: Muling binuhay mo.
21: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
22: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
1: Iniaisa kang Eurobiotic Serum nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Serum. Bumakal sa mga butika.
2: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
3: Nagaburo na nga ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
23: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
24: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
25: Wow, my puso.

0: Simpsons ini nggak bisa. Untuk Thanksgiving and birthday offering and blessings for Juzang's final laurun seharap sang Narciso family. Tangalan sa kamay, kaganak kag Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Ang Ginoo yara sa inyo.
1: Agyara man sa inyo.
0: Mga utod, ilalaon nato ng ating mga salamat na intakus kita sa paghalag sining balaan ng misteri. Tanan, nakakonfisar ko sa Diyos ng mga gamsang tanan. Kag sa inyo mga utod, kaya nagkasalap mga tulot sa una-una. Sa pulong, sa buhat, sa pagpatumbay, sa akong sala, sa akong sala, sa akong dako nga tulog nga sala. Busa na gampo kay Santa Maria Piren niya, sa tanang mga angles ng mga santos, pag sa inyo mga utol, igampo ninyo ako sa ating mga utol. Kabahin nga maluwi sa aton, ang Diyos nga magagamsang talan, kag sa napatawad na ang aton mga sala, Titiyan kita niya, padulong sa tabuli, na walay katapusan.
1: Amen.
0: Amen.

0: Ang Ginoo yara sa inyo.
1: Kagyara man sa inyo.
0: Ang balasahon gikan sa Ebanghelyo suno kay San Mateo.
1: Imaya sa imo o Ginoo.
0: Si Jesus nagsiling, pamati kanin, pamatiin ninyo ang isa ka palangkiran nga may isa ka tag-isa nga talamsang talamnan sang nga nagpatanum sang gubas. Iya ini ginpudalan palibot nagpakutkot siya sang buho para pulugaan sang gubas kag nagpatindog siya sing mataas nga balantayan. Iya ini ginpagsahan kag nagpang lakaton. Santiuna sang pamugpamugpo sang gubas ginpadala niya ang iya mga sulugoon sa mga aksador sa pagkuha sang iyang aparte. Kinakup sa mga aksador ang iyang mga sulugoon, ang isa ginbunal nila, ginpatay ang isa pagil, nila ginbato. Diwat, iya ginpadala, ginpagadto ang iba niyang ng mga sulugoon nga madamo pa sang sanauna. Kagamuman ang ginimo sa mga aksador sa ila. Sa katapusan, ginpadala niya ang iyang anak. Nagsiling siya, tahurin gid nila ang ako nana. Pero sa pagkakita sa mga aksador sa anak, nagsilingay sila. Amo ini ang manunubli. Dali ka mo, patunaton siya, kagmangin aton ang iyang apalanublion. Gani gindakop nila siya, ginamoy sagwa sang talamnan sang ubas kaging patay. Nagpamangkot si Jesus. Karon kung magabot ang iya mga takiya sang talamnan, ano ang iya himuon sa satong mga aksado? Nagsabat sila, pamatyon gid niya ining palain ng mga tao na wala sing luoy-luoy. Kagipagsa niya ang iya talamnan sa ibang ng mga aksado na magkahatag sa iya sa iya parte sa tagsa kapatubas. Jesus nagsiling sa ila, wala at bala ninyo mabasahi ang insiling sa mga kasulata. Ang bato nga ginsikway sa mga manunukod, mangin pumakot nga bato. Ang Ginoo amo ang naghimo sini, daw ano ini sa makatilingala. Gani nagasiling ako sa inyo sin nga hindi maghari maghan Diyos sa inyo, kundi maghari siya sa mga tao nga nagahimo sa iya ginapabot. Ang Ebanghelyo sang aton Ginoo.
1: Kagdayaw sa inyo, Ginoong Hesukristo.
0: Ika-27 na karon nga Domingo sang ordinaryo nga liturya sang aton simbahan. Aton nabatian ang Ebanghelyo ang palangkiran sang mga aksador nga naghimo nga gintagaan sang kaygayunan nga magtatap sang iya nga ulubasan. Apang ano ang ginhimo sa mga aksador sa tanahon sang ulubasan? Nga gapangayo ang tag-iya sang iyang aparte. Pero ang ilagin imo nga ginpamatay niya ang iyang mga sulugoon. Kagsauli ginpatay pagid nila ang iya ana nga mo ang manunubli sadto nga ulubasan. Mga kauturan, ini nga palangkiran gina-address sang aton Ginoo sa mga eskriba ka mga Pariseo, kung sa diin ginatag niya ang iya grasya tuon ka pagkabuhi sang iya nga mga palabra kag iya nga mga ang iya gusto para sa mga tao. Sa aton man kabuhi, kita tanan mga Pilipino gindagaan sang grasya, sang paghidait, kag pagtuo nga Kristiyano. Pero madamo ang mga gintagaan sini, wala gimbaton ini nga pagtuo. Inbes sila nagtuligsa pag wala nagkabuhi suno sa kaubuton sang Dios. Mayara man sa aton mga kauturan, tapos sa aton ang nagtuo, nagsimba kang nagpangamuyo. Apang hasta lang dira, mas rin natin ang minimum requirement lang ang ilagin nimo. Wala sila nagpamunga sang matamis ng panigugma. Wala sila nagpamunga sang maayo nga bunga sang pagidait. Ang kusadiin, magahatag sing pagkaisa, pag-united, kaginaobserbar ang kayuhan sang kabuhi nga Kristohanon. Labinagid ang justisya, ang kaluoy, kag ang pagkidait. Ina, gintulig sa ilagin, maayo man, nga ilagin, naghimo man sila sang pagpangamuyo, pero ining bunga sang pagtuo, wala makalambot o kung makagkabuhi sa ilang nga sa ilang nga kabuhi. Gani masaling naton, parehas kita sa isang ka mag-asawa, married couple, kontento na sila sa minimum requirements sang pagtuo. Masaling naton nga ang husband sa iyang kabuhi nagabulig man sa iyang asawa. Nagpamangkot siya sa iyang asawa nga wala man siya singinimo nga makalainan. What's the matter? I've not done anything wrong to you. Nga man nagareklamo ka pa. Wala man ako nagapangulbabayi. Wala man ako nagabugbog sa imo. Wala man ako singinimo nga malain para sa imo. Gani ang wife ng siling sa iya amo na gani ang problema. You have not done anything wrong to show your affection, your concern beyond these things. Para maging totoo nga Kristiyano, wala man kita singinimo ang kalainan sa Diyos. What's the matter, Lord? I have not done anything wrong. Pero ang pagka-Kristiyano, hindi lamang sa mula ni mo na himo kung ano pa ang imo dapat himuon para sa imo na Kristiyano nga pagtuo. Gani kita, this is a challenge to us mga kulturan, ang atong pagtuo nga Kristiyano dapat magpamunga sang kayuhan para sa atong kabuhi, sa atong mga kulturan na binagid sa mga atong mga kulturan na kakinanglan. The trouble is mga kulturan, kita nagasalig lamang sa aton na kinanglanon sa Dios. Apang wala kita nagahimo sang dapat naton nga buhaton, agud kita magpamunga sang pagigugma, sang kayuhan, sang istisya, kag sang mercy o kon pagkaluoy sa aton mga kauturan nga nakinanglan. Kay kun hindi nga ni naton pagimuon ini, sining sa aton Ginoo, the kingdom of God will be taken away from you and be given to those who yield a rich harvest of love. Magtindog na kita pag magpangamuyo kita sang tinutuwa ko. Tanan, nakatuwa ko sa Diyos na may pagkaw sang tanan.
1: Magbubuhat sang langit kag sang tuta. Nagatuwa ko kay Jesucristo, iyanak, na bukto nga aton Ginoo, ginpanampon sa lalang sang Espiritu Santo, ginbunagi Santa Maria Virgen, ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus, napatay kag ginlubong, nanaog sa mga minatay, sa ikatlo kadlaw na banhaw siya nga nagalin sa mga minatay, umayab sa mga langit, kag nagalin po sa tuwo sa ang Diyos nga Amay, makagagahom sang tanan. Ikan dito magakaripas siya liwat sa pagukum sang mga buhi kag sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkaugdan sang mga santos, sa kapatawaran sang mga sala, sa pagkabanhaw sang mga lawas, at sa pagkamuhi nga wala sing katapusan. Amen.
0: Mga kauturan, mga muyo kita, nga dugangan sang Ginoo ang aton pagtuo kag paghigugma, agud nga magkabuhi kita bilang mga talamnan sang ubas kag nagapamunga sang maayo. Ang aton isabat, pamatii kami o Ginoo.
1: Pamatii kami o Ginoo.
2: Para sa mga pangulo sang simbahan, gobyerno kagkatilingban, kabay pangakabigo nila ang ilakaw galingon ng mga alagad na ginatagan sing katungdanan kag hindi mga alagad nga alagaron, mga muyo kita.
1: Pamati kami o Ginoo.
2: Para sa amon pungsod, kabay pangatagan kami sing pagidait, kalinong, palangaguhian, kagipaiway sa epidemya, kalamidad, kagpagbinahin bahinay, mga muyo kita.
1: Pamati kami o Ginoo.
2: Para sa amon tanan, kabay pangakilalahon namon kagpasalamatan ang mga grasya sang Ginoo, kag mga bulig sang mga tawo, kagbalosan ini paagi sa mga bunga sang maayo nga pagpangabuhi, mga muyo kita.
1: Pamatii kami o Ginoo.
2: Para sa mga hayop, kabay pang sa adlaw nga ini ni San Francisco de Assisi, ilugon namon ang iya pagtatap sa mga hayop kag sa mga gintuga sang Ginoo, mga muyo kita.
1: Pamatii kami o Ginoo.
2: Para sa amon pinalangga nga nagkalamatay, kabay pang maaguman nila ang padya sang ila maayo nga pagpangabuhi sa ginharian sang langit, mga muyo kita.
1: Pamati kami o Ginoo.
2: Iupod man naton ang mga intensyon sang aton katilingban kag ang aton personal nga intensyon. Mga muyo kita.
1: Pamati kami o Ginoo.
0: May gugmahon nga amay, paliguna ang paghigugma nga nagayusa sa amon. Karika sa amon mga puluyan, pagimo kami nga masinulundon ni imo mga anak. Inapangayanaw nini, pagkay Kristo nga amon Ginoo.
1: Amen.

0: Mangamuyo ka po mga utod, ako na nga itong sakripisyo, mamutan ng tasang Diyos sa mga yung magagagaong sang tanan.
1: Patunan on tasang Ginoo ang sakripisyo sa iyo mga kamot. Sa kadayawan ka kay may siyangalan sa ato ng kapuslanan kag sa bugos niya, magsan sa iglesia.
0: O Diyos, nga muna may, batuna ang mga hal na sakripisyo, mabot namo, buot mo nga ialad namo sa imo kagpawis ning sakripisyo, matanda sa amon pag-aalagad, pasanto sa kami nga imo gintubos. Kinapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo.
1: Amen.
0: Ang Ginoo yara sa inyo.
1: Kagyaraman sa inyo.
0: Bayo ang inyo kasing-kasi.
1: Nabayaw na namon sa Ginoo.
0: Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos.
1: Tapos kag angay.
0: Kiti ko kamukuslanan sa amon kaluwasan na sa giyapon ka sa tanang gadug, magpasalamat kami sa imo. O Ginoo Santos nga may gamanan ka walay katapusan nga Diyos. Imo gintugang tanan ng mga butang tak na kagang panahon nagatuman sa imo kasubuan. Ang mga tao nga imo gindimo sa imo larawan, imo ginpagahum sa bukos nga kalibutan. Imo ginpadumala sa iyang tanan ng mga tinuga, agon magdayo siya sa imo adlaw-adlaw. Tungod sa mga katilingahan na imo ginagang imo gaong kakaalam pagi kay Kristo nga mong Ginoo. Gani po sa tanan ng mga Angles, nagdayo kami sa imo, simulay untat nga nagasili.

kanto si kao nga todo Ginoo. Kaduburan sa tanan nga pagpasantos, gani padalangin ng Espiritu. Sa pagpasantos ring mga dulo, agud nga mahimo ini para sa amon nga lawas. Kagdugo sang amon Ginoong Hesus Kristo. Sa wala pa siya gitugyan sa kamatayon, nga yagin baton sing kinabuton, yagin kuha kagin pamiyak-iyak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo, kagliyanigin panagtag sa mga gintutunan nga nagasiling, magkuha kamutanan, kag magkaon siling. Kaini ang mga akon lawas ngay gatugyan para sa inyo.

Kod gagin sugusang aton manluluwas, pagsuno sa yagin tudlo, mga muyo kita sa dakong mapagsari.

0: Tuwi ikaw nagpiling sa imo mga apostles, ang pagdaig kinabiling ko sa inyo, ang akong pagdaig kinahatag ko sa inyo. Inipagtanda ang among mga sala, kunding pagtuo sa iyong simbahan, kagsuro si maging piling, at alit kami, sing pagdaig kagpagiusa. Ikaw ang nagkakabig at nagahari sa tanan ng mga tuwid sa mga katuiga.
1: Amen.
0: Ang pagidai sang Ginoo yara kiyapon sa inyo.
1: Kang yara kan sa inyo.
0: Ang pagsagay kita sing pagidai.

Thank you.

0: Yari ang kordero sang Diyos na nagawala sa mga salasang kalibutan. Pulahan kita ang inadapit sa bangkete sang kordero.
1: Ginoo, dili ako tapos na magsulod ka sa akong tuluyan. Apang imit lang lamang ay sa kapulong kagmagaayo ang akong kalasang.

0: Bayaran kita sa pre-consolation para sa mga sementeryo katoliko sa panimpapagsagay. Ang pagmintinar naton na malimpyo ang buong palahuwayan sa atong mga nagdaliwan sa mga kapamilya, tanda ng atong pagrespeto pagpagpalamba sa ina. Gani, inahinyugid ang inyong amiling na buong. Pinapasalamatan man nato ng atong mga mass sponsors, kaglab offerers sa siningamisa nga amo ang Knights of Columbus and love offerers. Madamo nga salamat sa iyo padayon nga kaaluan sa pagsuporta sa atong simbahan. Ang pagigugma, pagidayit, kagdesisyon ng Diyos Yara sa atong panangin. Very Reverend Father Gibson Middleton, SLL, Rector Metropolitan Cathedral and Archdiocese Shrine of Immaculate Conception. Announcement. There will be a Concilio for Men number 134 on October 16 to 18, 2026 at the Concilio House, Lawaan, Luan City. What is Concilio? In English, means a short course. The official name is Concilius de Christiandad, a short course in Christianity or a short course in living what is fundamental to being a Christian. The purpose of Concilio is to provide you with a method to help you find practical solutions to the problems we face on a daily basis. Concilio is designed for all who want to grow and for all who are restless for a better life. Therefore, we are inviting you Christian men to join our Concilio on October 16 to 18, 2026 at the Concilio House, Lawaan, Roasi. For more details, please contact any brother or sister Concilio Jesus or Brother Willie Villano, Rector, Concilio for Men number 134. Thank you so much. Christ is counting on you. Yours in Christ, Brother Willie Villaron, Rector, 0917-882-2147. Noted by Reverend Father Anthony O. Aguason, Spiritual Director. Aliog magtindo.
1: Mga muyo kita. O Diyos, nga makakagawang kapasko ka kami, pagisining pagkalawat, agod, mangin, isa kami upod kay Kristo nga amon nabaton sa idalom sang mga payon sang tinapay kag pino. Napangayon naman ini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo.
2: Amen.
1: Ang Ginoo yara sa inyo.
2: Kagiyara man.
1: Bendisonan kamo sang Dios nga makagagahong sang tanan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Magpasalamat kita sa Diyos, tapos na ang aton isa.
2: Salamat sa Diyos.
1: Mayong aga sa inyong matanang.
2: Mayong aga man, Padre.

0: FM.
1: D3Bio Health News. D3Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
1: D3Bio.
3: Ang D3Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Makakas, magabuti ka.
4: Focus on benefits sa D3Bio.
5: Uh-huh. Alright. Sa may mga kabataan nga may problema, bala sa tulaho, ang hambal nila.
6: Oh, oh.
5: Gabaho, gana na. You take D3Bio, buhuan mong soft gel, ipatulo
4: sa
5: sulod.
4: One drops to two drops.
5: One to two drops. Kampiyon nga.
4: Ang iba niya, Sir JP, kinabutang la sa algodon.
5: Kaginano
4: nila.
5: Banyo sa sulod.
4: Oh, banyo sa sulod.
5: Because ang gakos ang otitis media, ano lang man, lima, tatlo kakagaw. Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Cagnan typhabol.
4: Good news, Sir JP, sa mga ano?
5: Ha?
4: Mga iloy nga may mga kabataan nga may amo na.
5: Oo. Hindi mo na may mo sa plain D3.
4: Hindi.
5: Okay. It's the VCO.
4: It's the VCO ang superstar sa D3Bio.
5: Nga nag-cure sa imo nga otitis media.
4: Supporting actor lang si D3.
5: Correct.
1: D3Bio.
7: Ako ya, gusto ko yan D3Bio because it gives me the flexibility kung nga mahimo ko tanan. No? Kung may mga pilas ko, pwede ko magwa, mausa topically, maputang ko din sa pilas ko. Extra virgin
5: direct
7: coconut oil,
5: ha?
7: Not processed by the body, still has lauric acid.
4: Correct.
7: Eh? And lauric acid could basically...
4: Lauric acid pa lang, Sir Boy,
7: kampiyo
4: is
7: na.
4: Antibiotic na daan.
7: Kampiyo na.
4: Mas ganami pagid siya.
6: Ina supercharge ang lawas.
4: Kung mahimo pagid siya nga
6: Mono-lauric.
5: MCTs.
7: So, lauric acid, iputang ko na sa akong pilas.
4: Dali kaya ang lauric acid, di nakasulod sa kwan mo, sa imo nga system.
6: Hindi nakasulod sa system.
4: I-change sa anay sa imo, ano, into mono-lauric. Pero kung sa gwa-gwa lang,
6: lauric acid lang, kaya na.
4: Kaya na.
7: Kaya na. So, mga punggod, mga pikas-pikas, mga infection sa guya nga medyo ano putangilan jutay sang D3Bio kwa dagom para makuha ang punggod mo. Remember, ang punggod mo is also a bacterial infection, no?
1: D3Bio.
8: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa paglig-on sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
1: D3Bio.
3: Ang D3.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
9: Ang ako niya, ang scalp mo bala, masyado ka dry, sakto na igbuan mo lang kang imidyo i-massage mo.
4: May manog massage man ka.
9: Oo, may manog massage. Tapos ang scalp mo, makita mo nag-refresh siya. Ang mga gamay-gamay.
5: Amo rin daw ka-shiny, engineer, subong sang imo nga buhok. Kay
7: may... Hindi may napiyanan ko yan. Oo. Nagtubo, kaya may bangs na siya.
9: May bangs na.
4: Hair, mga scalp mo, may mga dandruff ka dahil. I-massage ka na dyan.
9: Correct. I-massage mo lang.
4: Ang D3Bio.
9: Oh.
4: Nami na siya. Well, permit ako na ibalik-balik ko. D3Bio has ketones. Ang ketones siya, grabe ang pagbulig. Especially nga...
6: Boss ka.
4: Damo ka manggad. Kaya hindi damo ka manggad. Kaya ginawa yan sa kabataan mo.
1: D3Bio.
5: Kanugon sa paninguha mo nga hindi
4: kaya
5: mo
4: kung malipaton ka na yan.
5: Malipaton ka na.
4: Gapirma ka. Ngayon mong manggad. Ginkuha ng galis kabataan mo.
5: Oo.
4: Pero kung nakaketons ka, grabe ka sharp sa imukan. Memory. Namigid siya sa mga may problema sa mga brain disorders. Like dementia, Alzheimer's disease. Ketones sa Sir Boy. Kabataan nga may mga history sa gituag epilepsy. The best na siya. Gusto ka active, energetic imo brain, ketones from D3Bio. The only ketones nga ang D3 brand is D3Bio, Sir Boy.
1: Correct. D3Bio!
4: So, munang namian ko, gidra ko namian nga nga permi ko gainom 3 times a day, every 8 hours, Sir Boy, nga inom ko. Kaya nga man, kaya mahan.

0: So, no?
1: Tapos lantaw lang ipikto sa Ditribayo. Mm-hmm.
2: Ha? Gahalog ang polo.
0: Amo na yung ipikto sa Ditribayo, no? So, ang Ditribayo, tanan-tanan na ipikto na, no? But ang Ditribayo, ginhimo gini para sa imo. Ha? Ginhimo ni para sa imo para mag-relax ka, hindi ka mangkulbaan sa ilanat, ubo kag sipon. So, abyan, hindi na sagi pagpakulba, i-Ditribayo mo na.
3: Ditribayo!
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: Ditribayo! Ang Ditri! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may Ditri! Ditribayo! Health! News! Ditribayo!
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: Ditribayo! Ang Ditri! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may Ditri! Ditribayo!
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang Ditribayo with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
3: Ditribayo! Ang Ditri! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may Ditri!
6: Sport Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapag sa imong resistensya kontra balat

0: Probiotics Clinica Spore Biotics.
1: Punggod kag rashes?
2: Mag DTX 500.
1: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang punggod kag rashes.
2: DTX 500.
1: Bakal na sa mga butika.
3: DTX 500.
4: Di na kanon. Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
5: Sa kadlo kapila ka mag-inom
6: sa DTX 500.
4: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
5: Subong kamusta?
4: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay nigo ginabatsa.
3: DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: O galing siya.

0: sa spell lab. After ko na sang sige-sige ko na gamit na sang may TC, after 1 week, doon na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pamatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or na sipon ko. So, amuna, thank you again sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado. DTX Beauty Show.
2: Ako si Katrina. Gaya na gina akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Show, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Show, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Show.
3: Mabakang sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig gin sa kape. Apang talupang dan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Gintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gin kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
1: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
9: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang unad ako ginangakon nga problema sang hugintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglabda sang acne.
1: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
3: Bumakan sa mga butika.
1: Kapalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sunod sa mata. Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma. Cancer. Nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule Adlaw-Adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops Adlaw-Adlaw.
10: Para sa inyo.

0: ka mga or mga dulong sa pila ka mga balita nga nagakainabo sa isa ka semana mga ka K5. Subong man maghatag sang kalingawan sa inyo ka K5 Rodney. Good morning.
1: Good morning, ka K5 Myla, no? Kamusta ang imos nga morning daw manayanaya gidao.
0: Manayanaya kinanglan mangin manayanaya kita sa adlaw-adlaw ka K5 Road.
1: Da wala lang problema ka K5 miles.
0: Amo gid. Now kay iti syempre kinahanglan kada bugtaw naton kada aga, no? Isa ina ka masining kita blessing nga halin kay halin sa aton nga mahal nga magkaako

0: Nagpalamatin sa Paseo de Rojas na mga pikitas ang DTX, mga moms and sirs. Thank you sa pagpamati.
1: Yes, ara dira si Ma'am Daisy, nagatakos-takos na sang mani. Kamusta ang mani mo, Ma'am Daisy?
0: Yona. Damo na siya variant sang mani, ano, 55 miles.
1: Kung gusto niya, ma'am, medyo makurukahang-kahang.
0: Yun, katrotapis, nga daw maruro-upload gamay.
1: Nga nagakutot-kutot sa inyong bibig, no? Yan. Inyong tutunlan. Kung gusto niyo man medyo manami, or ano lang.
0: My God, may kag may daggo nga mani, kaki 5 miles ka. No,
1: ikaw ka kay Five Road, anong perme mo da ginabakal? Dago o kongagmay?
0: Ang dago, kasi Five Road.
1: para lang sa impormasyon sa aton nga mga ka K5, no? Si ka K5 Road, mahilig ni sa dago.
0: Wow, si ka K5 Road, ano ina nga dago?
1: Dago nga mga butang. Oh, yeah. Na-mention ni ka K5 Road, dako nga mani.
0: Kag si Kakay 5 miles man, pakuno-kuno lang na. Gusto niya man asang dagko.
1: Ang margani nila, Kakay 5 Road.
0: Yes.
1: Dapat, kung ikaw, nag-handom ka, presyo na sa mga ginando mga blessings na gusto mo mag-abot. Kinanglan, itodo mo na.
0: Correct.
1: No,
0: correct,
1: hindi na mag-bisan-bisan-bisanano. Idirekta na dako.
0: Sakto. Kaya siling nila, libre lang mag-andom sa kabuhi. Ah. Wala ginesang problema kung mag-andom. Ikaw na sa dako. Mag-andom ka ba na nga gusto mo imobalay? May aeroplano, may helicopter, may yate. Maskin ko, Rob, lang balabalay mo ko, no, pero may yate ka kang aeroplano. Okay, ganyan na yung handom. No. At least may handom. Ah, yes. Kasi siling nila, kung wala ikaw handom,

0: ng inyong kapasensya, mga ka-K5, kaya tungod, entrada pa lang sang lipunan, gabalang daibang, dahil ng mga salakyan, na gutok-gutok, sinigada sa ibang bado namin, nalang manahog sa salakyan, kag maglakat, kitamaan kag gutok, no, kag mahinay ang usad sang trapiko. So, dapat malawigid ang pasensya, no?
1: Amuna, gidya ang, ano, ang dapat, gidya ang gina-expect, no, sa mga nagkakanto dira sa lipunan.
0: Mm-mm.
1: No, kag, di syempre, mas ang ibang dira iya, agod nga makalikaw sa Subong Sina, no, nga traffic dira sa area, mas nagkakanto sila iya sa mas temprano.
0: Correct,
1: kag,
0: correct.
1: Syempre, wala pa masyado sa tawo ka K5 Road, makapili sila iya sa ilang mga balaklon, hindi na sila mag dinudota na dira.
0: No? So, amo na gani, normal na ganap sa merkado publiko, particular sa Chudor Arsenas Trade Center, gutok ang palibot. Pero, kung gusto di mo magpaliwaliwa ka K5 makuha ka gidaya ay makumbotin mo nga kaisipan doon mag-enjoy gidaya. Siyempre, damo ka makita, damo mga tao, damo mga paninda, no? Da, katapos na nagkalailain ang mga ganap kung magkanto ka sa ukay-ukay, abi, yanda. Gina-imagine ko, K5 miles, ari kita yanda sa istasyon, pero gina-imagine ko ang ganap to yanda sa ukay-ukay. May kasinggit naman to, tigbayan day, pulo-pulo, bakal ka mo, bakal! No? Pag-abot naman to sa may kakanin, moto, bibingka, hanan. Diba? Walang ganap na rapperme kung Domingo. Very lively ang TATC pag tienda sang kadamaan.
1: Very lively. Maninadira iya ang bisan sa guha kag sa sulod ka.
0: Correct.

0: Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabakan sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabakan mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Dayu Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Dayu Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Dayu Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino.
5: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
8: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
9: Extend.
8: Food supplement for men. May maca. Kag flavawaska. Mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana.
9: Extend.
8: Supplement for men.
10: Muling binuhay mo.
6: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
11: Ako si Lizel Manuel ang barangay Tabuayon, Gabi. Ay malandian ako ng asin sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alibiyo gitya. Nadula ko ang bukol. Maayo git ang DTX 500.
1: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
12: Healthy nga uto.
13: Hi, Dennis Juan is good.
12: Matalong kag alerto nga paminsaron.
13: Hi, Dennis Juan is good.
12: Mas manami nga performance sa eskwilahan kag sa pagtuon.
13: Hi, Dennis Juan.
12: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-ong Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
14: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office girl. Nagaburo ng akon mga mata. Nagapula kag taga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
12: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
15: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
16: Wow, my puso!

0: Welcome mga ka-K5 sa pagpanumbalik sang K5 Sunday Balita kagkalingawan. Sa gihapon kaupo lang inyo nga mga ka-K5.
1: Ka-K5, Rodney Daban Dalano.
0: Ka-K5, Myla Vasquez Fuentes. Sa subong ka-K5, direkta na kita sa mga pangulong dinalan sang mga nagkapanglinyada naton diri nga mga balita subong adlaw sang Domingo. Una kita ka K5 sa dalagan sang Tiempo subong adlaw sang Domingo, ang trough sang Baguio Choy 1 ang nagaapekto sa Visayas kag Mindanao. Samtang sa mga balita naman nga nagakahinabo sa probinsya sang Capiz, drug den ginsalakay sang PDEA, tatlo arestado.
1: Motorista bumunggo patay sa ginasundan nga tricycle.
0: Duha ka sa lakyan nagbunggo anay, tatlo

0: pilason.
1: Motor siklo na bungoan sang tricycle, 3 pilason.
0: Lalaki ginbuno sang botilya, 2 pilason.
1: Armas lutang kag droga na recover sa isa ka negosyante sa Tapaz.
0: 19 anyos nga lalaki patay matapos ginbuno sang miyembro sang Kafgo sa Tapaz.
1: Harboring of a criminal kag iban pa ipasaka nga kaso batok kay Bagares.
0: Rojas City PNP 100% nga napatuman ang Kapis Tawayan program. Mga balita naman ka K5 nga nagakahinabo sa Pilipinas, 7 patay sa gas poisoning sa Benguet.
1: AMLAC nakakuha sa panibagong freeze order sa assets nga konektado sa flood control anomalies kag kickbacks.
0: 10 billion pesos nga dugang pondo para sa mangungumag kag manog pangisda ginaprobahan. Mga balita naman kay K5 nga nagakahinabo abroad. Iran handa nga balusan sang Amerika sa tion mapamatud-an nga ini ang salikod sang tuyo nga pagpatibusok sang eroplano padulong sa Israel.
1: South Korea ginakusaran ang North Korea nga nagtanom sang bomba sa DMZ.
0: Kag Netanyahu ginakabig nga terrorist attack sa ilang pungso dagpagpagbuno sang piloto. Mga ka-K5 Direkta na kita sa kaungdan sa aton nga mga ginpanglinyada nga mga balita. Una kita ka-K5 sa dalagan sang tiyampo. Padayon nga nag-aapekto ang Bagyo Choy 1 sa bahin sang Visayas kag Mindanao. Particular na sa Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas kag Southern Leyte. Sa pinakaulihing weather bulletin sang PAGASA, localized thunderstorms ang nag-apekto sa Metro Manila kag nabilin nga bahin sang pungsod. Ang adlaw ka K5 nagbutlak alas 5:46 sa subong aga kag magatunod naman alas 5:44 karon sa hapon. Mga balita naman ka K5 nga natipon sa ulot balitaan sa K5 News FM Rojas sa probinsya sang Capiz. Dakop ang 3 ka mga individual matapos ginsalakay ang drug den sa sitio Pamumbungan, Barangay Bilibili, Rojas City pasado alas 10 kagabi, Oktobre 3. Ginkilala ang mga nagladakpan nga Sanday Dax Baez, 54 anyos, subject sa operasyon. Isa ka panday, Elmer Batilaran, 43 anyos, isa ka construction worker, kag Allen Laho, 30 anyos, isa ka laborer kag lunsay, mga residente sa Nasambit nga barangay. Na-recover sa lugar ang 7 tanan kasasyay sa ginapatihan Shabu, nagabugat sa maso kon menos 10 kagramos, kagmayara sa standard drug price ng 60 mil pesos, foil strip, aluminum foil, o kon aluminum roll, lighter, 500 pesos nga buy bust money kag isa ka unit sa cellphone na ibaluan nga kilala na ang subject sa operasyon sa ilang lugar may kaangtanan sa illegal nga aktibidad. Hugot naman din nga ginpanginwala sa nasabit nga persona mga reklamo ka mga na-recover sa iyang nga payaga. Samtang ginako naman nila ho nga nagagamit ni isang droga apang wala nagabaligya. Ginpangunahan ang operasyon sa katapos ang Philippine Drugs Enforcement Agency Antique, Capiz

0: Lawas ang motorista nga badasig naman nga ginpadanga sa Bailan District Hospital para kuntan isa ng kakaigong apagbulong apang gindeklarar ini nga dead on arrival sang doktor. Samtang minor naman nga pilas ang naangkon sang driver sang tricycle kag angkas ini isa nga ginpadangat naman sa Ruas Memorial Provincial Hospital para sa nagkakaigo nga pagbulong. Padayon pa sa subong ang investigasyon sa mga kapulisan may kaangtanan sa nasambit nga insidente.
1: Sa piyak nga bahin, pilas man sa magkatuoy nga parte sang lawas ang naangkon sang tatlo ka mga individual matapos na bungguanay o kung nagbungguanay ang duha ka sasakyan sa barangay Hulungahog, Pontevedra, Capiz. Ginkilala mga biktima kay alias Greg, 71 anyos, isa ka American national, kag mga sakay nga sanday kag sakay sini nga si alias Leon.

0: opisyal nga investigasyon sa kapulisan samtang ginasubay sang foreigner ang dalan padulong kontani sa banwa sa President Rojas. Pag-abot sa lugar, ginapayag nga gulpi lamang naglapaw sa pihak nga linya ang kasugata nga salakyan bangod sa makusog nga pagkabunggo pilason. Sanday Greg, kag mga sakay sini nga madasig in respondian sa katapos sang Pontevedra Emergency Response Team kag impadangat sa Bailan District Hospital para sa nagakaigo nga pagbulong. Samtang minor naman nga pilas ang naangkon nanday alias Jazz kag sakay sini. Padayong pagkaroon ng investigasyon sa kapulisan, may kaangtanan sa insidente.
1: Sa iban pa nga mga balita lokal, pila sa magkatuhay nga parte sang lawas ang naangkon sang tatlo ka mga individual matapos ang nagluntad nga aksidente sa barangay Cugon, Panitan, Capiz. Ginkilala ang driver sang motorsiklo kay alias JP Vientitres Anyos kag sakay sining isa ka minor de edad nga lunsay mga residente sang barangay Tingkupon, Panitan, Capiz. Samtang ang driver naman sang tricycle ang ginkilala kay alias John 43 anyos kag residente naman sang barangay Talasa, Panay, Capiz. Sa investigasyon sa Panitan Municipal Police Station, ginapayag ang samtang ginasubay sa magtimbang bahin ng dalan nagikan sa Panitan proper kag padulong kundadin sa Bailan, ginapahayag nga sa among nga bahin sang dalan nagikan sa Panitan proper kag padulong sa Bailan, ginapahayag nga aksidente na bungguan sang tricycle ang motorsiklo nga ginasundan kabangdanan sang ilang pagkabunggo. Gilayon nga nag-responde sa lugar ang katapusang Panitan MDRRMO hagod nga tagan sa paunang pagbulong antes nga gindala sa magkatuhay nga ospital. Samtang sa subong nagapadayon ang investigasyon sa mga kapulisan may kaangtanan sa insidente.
0: Sa dugang pang mga balitang lokal, pilas sa ulo na angkon sa isa ka lalaki matapos ginapayag ginbuno gamit ang buka nga butilya sa barangay Kabangahan, Panitan, Capiz. Sa initial nga impormasyon, ginkilalang biktima kay alias Ariel, 48 anyos. Samtang ang ginatulong ang suspect, ang ginkilala kay alias Don, 43 anyos. Lunsay mga residentes ng nasambit nga barangay. Nagagwa sa investigasyon sa kapulisan. Nga samtang nagapunto sa gwa sa tindahan ng biktima, kag nagapungko sa iyang motorsiklo, hinali lamang naglabay ang suspect, kag ginbuno ang biktima. Gilayon nga ginpadangan sa ospital ang biktima ang gudatagan sa pauna nga pagbulong samtang madasig naman nga nagpalagyo ang suspect matapos ang krimen. Samtang padayon ang investigasyon sa kapulisan agud mahibaluan ang motibo.
1: Sa iban pa nga mga balita lokal, arrestado ang isa ka street level individual kon DSLI matapos nga gin-implementaran sang search warrant sa mga otoridad sa barangay San Nicolas Tapaz, Capiz, last 18 sang gabi, October 1. Ginpatigayon ang operasyon sang Tapaz Municipal Police Station sa pagpanguna ni Police Major Greg Anthony V. Salvang, Officer in Charge, kaupad ang 604th Maneuver Company sang Regional Mobile Force Battalion 6. Ang search warrant ang ginisyo sang Executive Judge sang Regional Trial Court 6 Judicial Region Branch 21 Mambusaw, Capiz. Ginkilala ang arestado kay alias Padyo, 47 anyos, isa ka negosyante kag residente sang nasambit nga lugar. Samtang ang iyang co-accused nga si alias Badang, 21 anyos, ang nagapabilin nga at large. Na-recover sa lugar ang isa ka caliber 45 na Rinco pistol, duha ka caliber 45 magazine, kagunsi ka mga bala lakip, ang isa ka 12 gauge long barrel shotgun nga wala sang serial number kag may nakasulod nga live round, isa ka shot shell, drug paraphernalia, digital weighing scale kag isa ka black pouch. Nakumpiskar man ang anong ka heat salt transparent plastic sachets sang ginapatian shabu nga may standard drug price nga 272,000 pesos. Sa subong, ang arestado yara na sa kustodiya sang Tapaz Municipal Police Station para sa nagkaigo nga disposisyon.
0: Sa piyak nga bahin, patay ang 19 anyos nga lalaki matapos ginbuno sa barangay Poblasyon Tapaz, Capiz. Ang biktima ang ginkilala kay alias Jama Soltero, kag-residente sa barangay Tabon sa nasabit nga banwa, samtang ang pilaso naman o kumpilaso naman ang upod sini nga isa ka menor de edad. Sa investigasyon sa Tapaz Municipal Police Station, naghalin ang biktima sa isa ka disco party o konbinailihan sa cover gym nga nagluntad ang kinagamos sa tunga sa iyang mga kaopdana na kagrupo sang suspect sa gwa sang gym. Sa tunga sang kinagamo, ginbuno sang kutsilyo sang suspect nga si alias Rex Genti Anos, aktibo nga CAFGO member kag residente sa barangay San Francisco. Ang biktima sa tuong abayin sa iyang atyana, napilas

0: na naman sa wala nga bahin sang tiyanag isa ka menor de edad nga yara sa lugar matapos nabunaan sang kaangay man nga menor de edad. Gilayon nga gindala sang MDRRMO Tapaz ang duha ka biktima sa Tapaz District Hospital para sa nagkaigo nga pagbulong samtang na aresto naman sang nagresponde ang mga kapolisan ang suspect matapos ini positibo nga gina-identify sa isa ka testigo. Gin-transfer ang 19 anos nga biktima sa Western Visayas Medical Center sa Mandurriao, Iloilo. Ginapayag sang utod sa biktima nga ginbawian sang kabuhi. Ang 19 anos, alas 7 sang aga, Oktobre 1, samtang ginabulong sa nasambit nga ospital. Samtang ang sospetsado naman ang nagapabilin sa kustodiya sang Tapaz Municipal Police Station na ginapreparar na mga dokumento para sa pagpasaka sang kaso. Samtang ang menor de edad naman ang iga-refer sa MSWDO para sa case study kag-counseling.
1: Sa iban pang mga balita lokal, ginadiho na sa subong sa mga otoridad ang pagpasakas ang sampaw-sampaw nga kaso. Kalakip na ang harboring of a criminal batok kay Jovi Bagares nga subject sang search warrant nga ginpatigayon sa mga kapulisan sa Marik Street, Barangay Lawad, Pontevera, Capiz, September 30. Sa ginpatigayon nga press conference, ginpahayag ni Police Colonel David L. Cachumbo Jr., ang Officer in Charge Provincial Director sa Capiz Police Provincial Office, nga sumugod nga napatay si Police Captain Rian Ampuyos, wala nag-auntat ang ilang pag-monitor kag surveillance sa mga suspect. Suno kay Cachumbo, bangod sa mga impormasyon nga nakalabot sa ilang akunsadiin, ginaaligar nga mayara sa mga hinuptanan nga armas luthang si Bagares, diri kag natigayon nga gin-implementaran ini isang search warrant, isa ka M16 rifle, isa ka caliber 45 pistol, isa ka caliber 38 revolver, isa ka 9mm pistol, isa ka granada, kag nagkalailain nga sa isang bala ang mga nagkala-recover. Kadungan sa pagka-recover sa kamuman ng mga armas, natigayon man nga dadakpan ang suspect sa pagpatay kay Police Captain Rian Ampuyos nga si Lionel Jocampo, residente sa barangay Bongsoan, Dumaraw, Capiz. Sa subong, nagapabilin nga at large si Bagares, kagpadayon nga ginaayam sa mga otoridad samtang natalana naman ngay paidalom sa ballistic examination ang mga armas nga nakuha sa iyang nga balay.
0: Sa dugang kagatapusan nga balitang lokal, naglabot o kon nalabot na sa Rojas City Component City Police Station ang 100% nga pagpatuman sa Capiz Tawayan Program sa Capiz Police Provincial Office. Sa 47 ka mga barangay sa syudad, yara sa 52 ka mga armas lutang ang ginsungka kang na-recover sa dalom sa programa. Sa kabugosan, isa ka-explosive, isa ka-long firearm, kag 50 naman ang short firearms nga na-recover sa kapulisan. Ini ang kabayan sa kampanya sa Capiz PPO, batok sa loose firearms, kag sa pagpapagon sa seguridad sa mga barangay, ilabi na sa pagpugong sa paggamit sa armas sa mga krimen, kag iban pa nga illegal nga aktibidad. Sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., ang hepe sa Rojas City Police Station, padayon ng koordinasyon sa kapulisan sa mga barangay kag iban pang mga stakeholders agad mapabakod ang pagpatuman sa Capiz Tawayan Program. Kag-K5 niyo nabatian ang balita nga nagakainabo sa probinsya sa Capiz. Direkta naman kita kag-K5 sa mga balita naman nga nagakainabo sa Pilipinas. Pito ang napatay kasunod sa girapatihan insidente sa gas poisoning sa sulod sa mining tunnel sa Itugon, Benguet. Suno ka Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council o MDR.

0: Anti-Money Laundering Council kon AMLAC sang panibagong freeze order gikan sa Court of Appeals batok sa mga asset nga ginaangot sa isa sa, o kon sa isa ka kilala nga mamamalida, isa ka corporation o kon isa ka corruption kag pila ka individual pa kag entity nga nadalahig sa mga anomalya sa flood control projects kag government budget kickback scheme. Sa resolusyon sang Court of Appeals nga napitsan sang September 20, 2026, ginpagwa ang freeze order matapos nga makita sang korte ang probable cause nga may kaangtanan ang mga assets sa plunder sa idalom sang Republic Act number 7080. Sunod sa financial investigation sang AMLAC, wala sa mga tag kita ang mga individual agud nga suportahan ang kantidad sang ilang mga investments. Natumod man nga nag-agi ang mga pundo sa nagkalailain nga individual, korporasyon, bank account, money service business kag virtual asset platform nga naging rason para nga mas mangin mabudlay ang pagmonitor sa ginhalinan na kagpaghulag sang kwarta. Nahibaluan nga kabayan sang freeze order ang 86 ka mga bank accounts, 4 ka investment o kon investment accounts, 1 ka insurance policy kag 25 virtual asset wallets.
1: Sa dugang kagatapusan nga balitang national, ginaprobahan sang Budget Amendments Review Subcommittee ang hagna nga dugang 10 billion pesos para sa presidential assistance to farmers and fisher folk bilang kabayan sa mga hagna nga dugang pondo sa 2027 national budget. Katuyuan sang pondo nga maghatag sang dugang nga ayuda sa mga mangunguma kag marug pangisda nga maapektuhan sang kalamidad kag iban pa nga pagpanghangka sa sektor sang agrikultura. Magluwas sini kaupod man sa mga hagna ang 500 million pesos para sa fertilizer assistance, kag 125 million pesos para sa solar-powered irrigation pumps bilang pagpreparar naman sa posibleng epekto sang Super El Nino. Suno ka House Committee on Appropriations Chairman kag Nueva Ecija Representative Mika Ilasuan Singh, nagtigana na ang gobyerno sang 10 billion pesos para sa nasambit nga programa sang 2026 nga napuslan sa minilyon nga mangunguma kag manog pangisda. Kag kay Fabi niyo nabati ang mga balita nga nagakahinabo sa Pilipinas, direkta naman kita sa mga balita nga nagakahinabo abroad. Nagpaandam si United States President Donald Trump nga iguon sang tuman nga balos ang pungsod Iran sa tion mapamatud-an nga may kaangtanan ini sa co-pilot nga nagtuyo sa pagpatibusok sang eroplano nga padulong kontanis sa Israel sa din sakayang masobra 180 ka mga pasahero. Ginimo ni Trump ang pahayag samtang padayon ang pagtumon sa mga investigador sa rason kung nga ang ginbuno sang co-pilot ang flight captain sang Fly Dubai nga eroplano. Ang nasambit nga pagpangatake ang nagtuga naman sang kinaguan sa eroplano kag pagtingwa sa magasakay sini nga magkahugba sa Saudi Arabia. Sinapa kay Trump, padayon nga ginatumod kung may kaangtanan ang Islamic Republic sa mga inserente kag kung ano ang motibo sa likod sini. Ginpatod man sa Pangulo nga magabalos ang Amerika pananglitan nga mapamatudan mga impormasyon nga rabaton sa mga ini, may kaangtanan sa tuyo nga pagpatibusok sa eroplano kag pag-ugtas o kung pag-otas sa mga kabuhi nga sakay sini.
0: Sa iban pang mga balita international, luyag sang South Korean military nga magpangayos ang pasaylo ang North Korea bangod sa pagsigabong sang landmine sa demilitarized zone o kon DMZ ang buffer zone sang duha ka mga pungsod. Sunod sa South Korean military, ang ginhimo sang North Korea matag nga isa ka paglapas sa dekada nga ceasefire. Hugot naman ini nga ginpanginwala sang North Korea. Ginpayag sang North Korea nga wala sang basihan ang alegasyon sang South Korea.
1: Sa dugang kagatapusan ka balitang international, ginakabig na Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nga isa katuyo nga terrorist attack sa ilang nga pungsod kag sa United Arab Emirates ang natabo nga pagpangbuno sa piloto sa kaparehuman nga piloto. Ginpagguha man sini ang identity sang biktima nga piloto nga si Smith Machar gikan sa India. Gindayaw ni Netanyahu ang pilot captain bangod sa pagiging baganihan sa diin naluwas sini ang 174 ka mga pasahero. Apesar nga nabunan, nahimo pa sini nga magbato kaginbuksan ang cockpit door para magtawag sang atensyon sa mga pasahero. Na istorya naman sang pangulo ako

0: sang sa ministro ang mga pasahero sa diin ilagin pakigbahin ang eksperyensya kag kun paano nila naluwas ang eroplano antes kada landing. Bangod sa natabo na pilitan nga mag-emergency landing ang eroplano sa pungsod Saudi Arabia. Kag K5 mo yan to mga balita nga nagakainabon sa isang kasimana sa katapusan nga simana sang Setyembre. Oras sa K5 News FM Philippines sa 7:53 na sa aga. Sa dugang mga balita ka K5 kag impormasyon, bantayan diri sa K5 News FM Rojas. Maghaboy dana kita sa pila ka mga pahanumdom. Kindly stand by.
1: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: dog, isa ka stab, dasun sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsol, yung pagka-ubos ko, sir, may alibyo, git. So, buong gimintinans ko, nag sir ka namin, namin, nag akong nga mata.
1: TTX 500!
2: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan takaron, ano nga madulot nga mga balatian kung ikaw ang may buyon? Kaupod na siya na karong diskasyon aton CEO, si Doc Ramil. Oy, Doc Ramil?
3: Gasugod lang, Sir JP, ang pagdako sa tiyana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
2: Oo, choice.
3: Mahilig magsigi kaon. Tamis, ice cream, soft drinks. Ah, niya, bilog nga adlaw, pungko. Pagbugtaw, pungko, kaon. Kanto opisina, pungko. Snacks. Oh. Sinundin dako dyan. May tani kong ga naka, no? DTX 500. Bisan paano mabuligan ang metabolismo?
4: Correct.
3: Ang problema way pagid gakaon utan. Way gakaon utan, way gakaon prutas. Tapos way pagainom DTX 500 by TCD dako tiyan eh.
2: Gusto, no? Ang pagdako actually sang buyon, hindi lamang ini isa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Kabalo bala kamo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kaangay sang heart disease, kag heart attack?
3: Kung dako imo buyon, Sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol. Taas imo triglyceride. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imo nga korason. Nya, okay, good, tani, kung ga-inom ka DTX 500 para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng mga tambok nga ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa DTX 500 kag by TC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian. Kung ikaw, tani, naka-DTX 500. Ang purpose na, kay kung taas ng imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga, permi, ginamo ginarecommend. Isa sa mga sign nga makapakadto na kasda mga balatian ang pagdako sa imo buyon. So, pag medyo dako na imo buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo ni TX500.
1: TX500!
5: Ako si Juliet Nol. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
1: TX500!
2: So, kung ga-DTX500 ka, malikawa ang iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon, kaangay sang high blood pressure kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
3: Correct. Halin pa sa pagsugod, Sir GP, hambal ko sa radyo, hindi magsigi kaon damo tamis, likawi ang mga pasta kapag kaon, mga concentrated starches, kay mabankrap

0: Kung sige yun, pagid kaon sa time is kag-abusar sa lawas, Sir JP, mabot ang panahon nga, di na mag-produce ang imo pangkreas ng insulin.
1: Gusto.
0: So, maulat ka nga, mabankrap imo pangkreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500, kag intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamahaw, tibakal mo na lang na kuan, DTX 500. So, ang matabo ni Sir JP, kung di mabankrap ang imo pangkreas, isa sa solusyon, Sir JP, is, siyempre, pawayanan mo, agad hindi matamaan gamit sa selula sang pangkreas, ang mga cells na kontrolahon gid, Sir JP. Dapat lifestyle modification, importante na. Inikon, mamati pa.
1: Gusto.
0: Kung maumpawan pa.
1: Oo.
0: Pero kung gainom ka DTX 500, mabuligan ng imo pangkreas, balik normal. Tapos, makaproduce na na siya sang nagakaigo ng mga insulin, ang mga oxidative stress ng katabo na kag free radicals nga among gapaguba sa pangkreas, man-neutralize niya, Sir JP.
2: DTX 500.
3: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
3: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
4: 470.
3: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
4: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times a day.
3: Pila na lang imo